0: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
1: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from Shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
0: Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Per Brand Choco. Para itimpla choco sa vitamin C, taurine, at B vitamins of iron zinc. Para nakakatulong sa deficiency. Pag Per Brand Choco. Tibay sa choco, hapunan na. Per Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
2: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi buhok. Dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok? Alas 11 ng tanghali. Kay buhok kasi. Mag-sang-silk.

0: kakainin ako. Sarap. Coco Martin po. Masaya walang pagod. Mag-AO Mi Goreng Instant Noodles Panchit. Sulit sarap Mi Goreng. 25 piso lang.
1: TGON Radio.

0: scrambled egg, haluin ng itlog, maglagi magic sarap, para magluluto ng itlog, maglagi magic sarap, scrambled egg ang magical.
1: Let's lay, good food, good life.
2: Lagi magic sarap, scrambled egg ang magical.
3: Bakit sumakit ng ulo? Bat brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Magrexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Magrexitol Forte. Bilis banat sa apat.
4: Unilab Quality yan.
5: Paracetamol Caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tara na!

lakas ng tama mag-alak pa. Mag-Lead Horse Beer, para masarap ng sangkap ng inuman ng beer, lakas ng tama, nasa horse ng daming kabayo. Lead Horse Beer, lakas ng tama, nasa kabayo sa sakayan, drink responsibly. Lead Horse Beer, mas malakas ng beer sa inuman, drink responsibly.

0: Bjorn Sinigang Mix para palutuan ng sabaw. Original at gabi. Serving suggestion.
1: Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Per Brand Choco. Para itimpla choco sa vitamin C, taurin, at B vitamins of iron zinc. Para nakakatulong sa deficiency. Pag Burr Brand Choco. Tibay sa choco. Hapunan na. Burr Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.

0: BTO debit card na. Para bubuksan ang bangko para dami pera. BTO. Bangko na tayo.
1: Terms and conditions apply. Sign up now with BTO app. Download from Google Play Store and App Store. Regulated with by Banco Central ng Pilipinas.
2: BTO. Huwag kang magpapatakot. Bangko na tayo. Mag-

0: para bubuksan ang bangko para dami pera. BTO, bangko na tayo.
1: Terms and conditions apply. Sign up now with BTO app. Download from Google Play Store and App Store. Regulated with by Banco Central ng Pilipinas.
2: BTO, huwag kang magpapatakot. Bangko na tayo.

0: Adam Orellar po para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink para sa iron, taurin, at inositol para iinumin ng Cobra para work nyo. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
1: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
0: Bakit sumakit ng ulo? Bat Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Mag-Rexitol Forte ka na para tanggalin ang sakit ulo, binat, at tanggalin ang sakit. Para magtatrabaho at magnenegosyo, mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat.
2: Unilab Quality yan.
3: Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: AO Cola. Para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola. Walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola. Also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola. Gawa ng AO Enterprises.
2: Kaya masarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn pork cubes. And lutuin ang adobo with Yorn chicken cubes. Kaya na tayo. Munggo. Adobo. Mas bakulo. Yorn Cubes. Pagluto ng Yorn Cubes na pinakulo.
3: TGON Radio.

0: Rose in Beauty. Glow naturally. Shine confidently. Roseanne Beauty is available at Jor A Supermarket, Melody Mart, Ospen Stores, other supermarket and stores nationwide. Cosmetics and beauty products are imported from Rose.
1: Stop at Chumi. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneyosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neyosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
2: Unilab Quality.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi.

0: Woohoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Para sa anak niyo yung mga bata, tadaan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao. May ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, yung driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, yung pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-5450-46.
2: TGON.

0: BTO debit card na. Para bubuksan ng bangko. BTO. Ayo. Terms and conditions apply. Sign up now with BTO app. Download from Google Play Store and App Store. Regulated with by Banco Central ng Pilipinas.
1: BTO, huwag kang magpapatakot. Bangko na tayo.
2: Need extra budget fast?
3: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan. Ang Ronit Easy Credit na up to 50,000 pesos on ang loan sa Ronit.
2: Adam Orelarpo, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng

0: 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
1: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo. Wala nang extra documents, mag-loan sa Ronit app.
0: Adam or Larpo, pumunta sa Ronit para easy credit.
1: Ronit.
2: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before.
3: Adam Orelar po. Bobsit ka ninyo ito. Para kumain ng siya. Onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain. Sarap. Angkop bilang menu. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tinda iyo. Adam Orelar approved sarap noodle. My Enterprises, your quality brand company. Stop at Chumi. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magpara tanggalin ng ubo. Huwag kang maipon. Neosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
4: Unilab quality.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is been generic name of Neosep. Consult your doctor.

0: WZEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Sara Guardian po. Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-Copico Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Sara Guardian po. Sarap ng Blanca Coffee to. Para masarap sa kape, Copico Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
2: Copico Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.

0: Manufactured by Awesome for Enterprises, your quality brand company.
1: Ang Burr Brand Junior, para sa isang hanggang tatlong taong gulang iyong tatlong taon pang baby. Mag Burr Brand Junior, para sa 1 to 3 years old. EO51CA number 004, series of 2026. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health.
2: Adam Orellar po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test. Mag Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
3: Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.

0: kaya masarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn pork cubes. And lutuin ang adobo with Yorn chicken cubes. Kainan na tayo. Munggo. Adobo. Mas bakulo. Yorn cubes. Pagluto ng Yorn cubes na pinakulo.
1: Need extra budget fast?
2: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan. Ang Ronit easy credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
1: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget, mag-Ronic Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
2: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents, mag-loan sa Ronic app.
1: Adam Orelar po, pumunta sa Ronic para Easy Credit.
2: Ronic.
1: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's Easy Credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Tea.

0: Itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lysine at B-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke-teke araw-araw.
1: Unilab Quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat ang gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi, paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
4: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from Shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
5: I'm late. What? No ships available? Wait.
6: Surprised? Welcome to Ava Cruises. A voyage across the oceans with affordable fares and a relaxing escape through the seas of Avalanchia. Safe, secure, enjoyable.
7: This is Adam Orlar again. I recommend Ava Cruises. Explore the seas.
6: Ava Cruises are trademarks of Ava Cruises Limited. Features and activity vary by sailing. Ships registry, Avalanchia.

0: Magdi-de Ultra bango ka na.
1: Sampay sa damit.
2: 7 pesos lang.
3: Magnolia, strawberry, apple, orange, and lemon. Sobrang

0: Pagod na naman ako, nakatrabaho hindi makakakunin pera, Magbur brand sterilized, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Burr brand sterilized, tibay pagod na sa trabaho. Ubo ng ubo sa plen. Bakit sa Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
1: Alagang yunilap yan.
2: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Need extra budget fast?
4: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan. Ang Ronit is infinite na up to 50,000 pesos pa ng loan sa Ronit.
5: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget, mag-Ronic Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
4: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents, mag-loan sa Ronit.
5: Adam Orelar po, pumunta sa Ronic para Easy Credit.
6: Approval within seconds, subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's Easy Credit Terms and Conditions before applying for a loan, regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Adam Orelar po, tatagay ako tayo. Iinuman tayo ng light, magtanto ay light, para sa katulad pagtagay inuman. Adam Orelar po, kasama ang inuman ito, tanto ay light, barkada sa inuman, kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman, tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly. Adam Orelar po, tatagay ako tayo. Iinuman tayo ng light, magtanto ay light, para sa katulad pagtagay inuman. Adam Orelar po, kasama ang inuman.

0: and stores nationwide. Cosmetics and beauty products are imported from Rose.
1: Stop at Chumi. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneyosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neyosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
2: Unilab Kwalitian.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, male lead paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant.

0: Adam Orilar po mag-TGF Wi-Fi fiber para high-speed internet sa Wi-Fi.
1: Para sa anak niyo yung mga bata, sadaan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-power energy light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, yung driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa power energy light na, yung pambayad sa kuryente. Ang power energy light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-5450-46.
0: Lakas ng tama, mag-alak pa. Mag-Lead Horse Beer para masarap ng sangkap ng inuman ng beer. Lakas ng tama, nasa horse ng daming kabayo. Lead Horse Beer, lakas ng tama, nasa kabayo sa sakayan. Drink responsibly. Lead Horse Beer, mas malakas ng beer sa inuman. Drink responsibly.

Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi buhok. Dumi-dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok? Alas 11 ng tanghali. Kay buhok kasi. Mugsan Silk Smooth and Manageable. Para tanggalin ng buhok. Huwag na dumi sa buhok. Para mabango. With regular use versus non-conditioning shampoo. Mugsan Silk Smooth and Manageable. Para nagkakagigil. Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi buhok. Dumi-dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok?

0: Lakas ng tama mag-alak pa. Mag-Lead Horse Beer para masarap ng sangkap ng inuman ng beer. Lakas ng tama, nasa horse ng daming kabayo. Lead Horse Beer, lakas ng tama, nasa kabayo sa sakayan. Drink responsibly. Lead Horse Beer, mas malakas ng beer sa inuman. Drink responsibly.
1: TGON Radio.

0: fresh with a rich Mediterranean sage scent. XXL Soap Bar, now in Anti-Bacne. Buy now.
1: Need extra budget fast?
2: Adam Orelar po, para mag extra bilis na extra budget mag Ronic Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
3: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronic app.
2: Adam Orelar po, pumunta sa Ronic para Easy Credit.
4: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's Easy Credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Si Freya ito. Madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag Zilka Whitening Deodorant. Para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pangligo sa brand X para walang asim at baho. Mag Zilka Whitening Deodorant. Kilikili walang budol. 49 na piso lang. SRP.
6: Zilka Whitening Deodorant. Ang kultis sa walang budol. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Bumili na sa suking tindahan ng 4 na piso lang SRP.

0: masarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn pork cubes. And lutuin ang adobo with Yorn chicken cubes. Kainan na tayo. Munggo. Adobo. Mas pakulo. Yorn cubes. Pagluto ng Yorn cubes na pinakulo.
1: Ew! Pawi-pawi! Amoy putok!
2: Si Bella po ito. Sa pawis na kakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap. Para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder. Para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.

0: corn sinigang mix para palutuan ng sabaw. Original at gabi. Serving suggestion.
1: Ano po yun? Parang masarap.
2: Oh, eto. Ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
1: Camion Coconut Crackers?
2: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
1: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
2: Sige, sige. Eto, try nyo.
1: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
2: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
1: Oh.
2: Kung gusto mong matikman ang coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
3: TGON Radio.

0: Si Bella po ito. Sa pawis na kakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.
1: Tara, kain tayo! Ew! Yuck! Putin ang hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
2: Hotdog ni Betlogs, gawa ng may PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
3: Si Freya ito, madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag-Zilka Whitening Deodorant. Para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pang ligo sa brand X para walang asim at baho. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Kilikili, walang budol. 49 na piso lang. SRP.
4: Zilka Whitening Deodorant. Ang kultis sa walang budol. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Bumili na sa suking tindahan ng 4 na piso lang. SRP.

0: mag-AO Cola para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola, walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola, also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola, gawa ng AO Enterprises. Adam Orellar po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test. Mag Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
2: Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.

0: Kakainin ako. Sarap. Coco Martin po. Masaya walang pagod. Mag AO Mi Goreng Instant Noodles Panchit. Sulit sarap Mi Goreng. 25 piso lang.
1: Adam Orellar po. Iyong mga sabon ng papaya soap. Para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing. Ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya? Papaya enzyme. At ng rich with vitamin E. Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya. Kayang-kaya ng pangligo niya. Para buhos ng sabon. With regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.

0: Adam Oreller po, mag-Zerp powder para maglalaba. Singgaling ng mamahal. Based on 5 piso SRP.
1: Ew! Pawis! Amoy putok!
2: Si Bella po ito. Sa pawis na kakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag-Johnson's Baby Soap para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder para pulbos ng likod at dibdib. Para mabanguna. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.

0: IEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Adam Orellar po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.
2: When girls washing the body, put something the newest soap had arrived. Introducing Alias Papaya Soap. It's made from papaya extract, enzymes, skin reroon with vitamins C and E. No to bad skin, yes to skin lighting. Alias Papaya Soap for 20 pesos only. Go buy available at your a supermarket and other grocery and supermarket stores nationwide in Philippines. Also available on milk soap and aloe vera soap for 20 pesos only from Alias Manufacturing Corporation.
3: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldult Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldult Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.

0: Aray ko.
1: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray, tanggalin ng sakit ng katawan.
2: Unilab Quality
3: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mag

Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF Drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Magandang strong love. Passion po sa habang with regular use versus non-conditioning shampoo.
1: Baba na tayo sa buhok. Mag-shampoo na tayo.
2: Dahil sa naglalaro sa Minecraft ang labu mata, addict sa Minecraft para yong ng mata, mag EU Executive Optical para expert eye care, huwag lalabu ng mata, EU Love Your Eyes.
3: If you love your eyes, come visit EU Executive Optical from Expert Eye Care. Now with over 1,800 branches nationwide to serve you. EU, it's made bolded by consumers. It's the digested brand. 2026 Platinum Awardee.
2: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat

Is this on? Okay, after four. Four!

0: Mas essa é o strong long. Para shampoo, sabão, with regular use versus non-conditioning shampoo.
1: Saba na tayo sa buhok. Mag-shampoo na tayo.
2: Sunsilk. Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
3: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi.

0: Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok, para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
2: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from Shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.

0: Manufactured by Awesome for Enterprises, your quality brand company.
1: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
2: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.

0: Adam Oreller po, mag-Zerp powder para maglalaba. Singgaling ng mamahal. Based on 5 piso SRP. Lakas ng tama mag-alak pa. Mag-Lead Horse Beer para masarap ng sangkap ng inuman ng beer. Lakas ng tama, nasa horse ng daming kabayo. Lead Horse Beer, lakas ng tama, nasa kabayo sa sakayan. Drink responsibly. Lead Horse Beer, mas malakas ng beer sa inuman. Drink responsibly.
1: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon nito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
2: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.

0: 7:30 I was in my school. Grabe na kayo sa amin. At yung final sa amin, tungkol pa ba ito? So, hindi mo makakalain madali ito para sa knowing na may hindi mo sa computer.
1: Kala ko,
0: yun niya, 8 pa lang. 8 na lang gabi. May dapat yung abangan mo eh. Sisi? Ako ba? Okay, mag-susun na mga medlis. Pag-susun sa 10, sir, hanggang yan. Dilan dyan, dilan dyan.

0: Banggitin. Ay, shoutout nga po pala natin. Uy,
1: gaya, ba't may, ka, ba't may baka dyan, uy?
0: Bakit may baka? Uy, ba't may baka? Bakit
1: may baka? Matamid na baka. Pray yung baka, pray yung moonwalk mo, pray moonwalk. Ay.
0: Baka mo mo, hindi mo lumabas dyan, ha? Gagagawin yung pera niyo.

0: Tapos makikita mo sa likod, si Im Jan Leo. Ay, Im Jan Leo. Im na, yun pala.
1: Gago.
0: Ay, balik ala tayo din sa kwenta natin. Yung sa market. Tawag dito. Diba, after bumili ni AJ ng album.
2: Ayan na, di pinakita na. Ayan na, pinakita na yung album.
3: Ayan, album.
2: Ay, suminga.
0: Ay, yung binili niya. Ay, yung binili niya. Yung pink. I forgot anong ano to. Basta yan. Yung pink. Kasi akin yung white eh.
3: Moto.
0: Pero pa isa yun. Hindi ko naman yung isa. Gray yata yun. Sabihin ko sana N-word. The joke lang.
1: No.
0: Okay. Balik-alit tayo doon. Diba after bumili ni AJ ng album, after niya bumili, oh, nag-time zone kami. Apat kami. Ay, actually, lima kami. Kasama pala si, ano, si Kenny. Kenny G. Ng, ano, taga OOC siya.
2: OOC. Yes.
3: Roger.
0: Bali siya yung, ano, photographer yung, kung alam niya lang. Photographer siya.
3: Yes.
2: Mm-hmm.
0: Lima kami ah. Actually, sumunod din maya-maya si Tarus doon sa time zone. Pre, alam niya ba si Sen? Isang araw niya lang. Isang araw lang kami sa time zone ah. Pero si Sen, gago. Sorry kung mumura ko lagi, pero...
2: Sige, okay lang.
3: Ano yata si Sen eh? Bakit inyo nga dito?
0: 1.5 yung ginastos niya sa ano time zone, pre. Gulot kami.
2: Paldo! Gabi! Paldong-paldo!
3: Gabi!
0: Kahit ako di ako papagod, pinggulong ko laki. 5.15 times 2. Go!
1: Cellphone.
2: At nawa...
1: Alam mo wala. Alam mo, tapos kami nila AJ nun, hati-hati kami. Kasi send gago, 1.5. Pinastos mo sa time zone. Time zone lang yan, di pa yung pagkain, ha?
3: Totoo.
0: Ito yung malala. Yung time zone, yung pinang time zone niya, pambaho niya dapat.
3: Oo.
2: Ano ba yan? Nagsasayin siya ng kaya? Ay.
0: Sabihin ko na to, AJ. Sabihin ko na ba?
3: Yung
0: ginawa natin.
3: Go.
0: Hindi yung ano, hindi yung secret technique ah, yung isa pa.
3: Go.
0: So bali kami nila, ano kaming tatlo nila AJ, tas Red AJ.
2: Oh.
0: Nag-bowling kami.
3: Yes, sir.
0: Iniwan namin yung iba doon. Kasi itong si Sen, no, nagsusugal sa ticket. Hindi naman like literal sugal ah. Hindi naman sugal yun ah.
3: Yeah.
0: Pero grabe
2: go
0: talaga
2: ito.
0: Ito yung malala ah. Naglalaro kami ni AJ na dalawa kami. Yung ano, yung huhulog yung bola habang umiikat yung ano, mga butas. Nalabot ako.

0: या अपनी सलाह। Anong ba yung mga nanisip, yung mga napanalunan niya? Pang isang pamilya yung ano? Tatlong na AJ na red, Tico na malaki, tapos Rubik's Cube na maliit. Ito yung Rubik's Cube pa. Hindi ko yung Rubik's Cube na maliit. Madaling matira. Ano pa ba?
1: Ito ang
0: yo, okay?
1: Ito ang kahiwagan tanong, pre. Naubos mo na ba?
0: Ha?
1: Naubos mo na ba yung stick, oh?
0: Stick, oh? Speaking of stick, oh?
2: Ano yung stick, oh ba yun? Ano ba yung stick, oh ba yun? Isang case? I mean, isang
0: malaki. Yung sobrang laki.
1: Ah, so
2: ano ba kalaki?
1: Malaki.
2: Malaki. Oh,
0: diba yun? Kumain kami after. Si Ten umalis. Kaloon si... Magkakaba niyo. Si Moon. Moon. Crush meat. Ganyawali. Kasi, maninahal. Si Moon kasi, kasi Red, magkaibigan yan. Eh kami itong nila Gio, nila Ten. Pinag-tip-tip pa namin yung dalawang yan. Pinag-ship namin. At least po yung ginawa namin yan. Yung thank you very much. May tulong. Yung 2022. This time na. Oh! Ulat ako dito. First time ko lang makikita yung mukha ni Pula. Hindi ko may kasama sa team pala. Kala ko si Gigi.
1: Ay,
0: AJ, alam ko may video ka doon sa ano, yung Twice. Huwag mo nang isesend yan, ha?
1: Ay, oo. Ay, oo.
0: Isesend mo na yung picture mo.
2: Ay, alam ko na yan. Alam ko na yan. Alam ko na yan. Tatahimik na lang ako.
0: Ay, AJ, oh. Hinakasar ko ni Beb.
2: Hindi, joke. Ay.
1: Ah, ganun, Mebs. Ay.
0: Pagkituhan niya kayo, hindi yung
1: mga
0: friend. Virtual tutu.
2: Ang trust mo. Hindi my best friend ever yet, ay.
1: My best friend ever yet,
0: ay. My best friend ever yet.
1: Si TCB. Nung twice. Mmm. Ay.
0: Oh, labas ko talaga dito. Guys, alam niya ba? Picture ako niya. Puro pag... Gusto kong okay. Isend yun. Kaso ayaw ko lang eh. Pag tinayin yung video eh, isend ko yung picture niya.
1: Bukan mo, susend ko din yun.
0: Magkakalaman tayo. May joke.
1: Gag.
0: Ano ba? Alam niyo ba, naubos pera ko nun. Eh, hindi kasi ang galing eh. Naubos pera ko eh.
1: Demonyo. Boy album.
0: Ora yun, bago tayo magpatuloy, magbabalik na po ang The 3D Show. Tapos, eh,
1: nag-choppy na show.
0: Uy, yun, nag-choppy. Narinig niyo ba ako? Uy, hindi. Ang inyong hindi lang, ang inyong sa anak. Number one, sa negative.

0: Hindi naman kasi itong cellphone ko eh. Kaya, meron talaga itong cellphone ko. Pero mo ito.
1: Pero ano?
0: Dito ka sa ina, hindi na naipasin, uulit kayo. Alam niyo lang kayo mga sagot? Pero alam niyo ano matanda?
2: Sino? Ano yan?
0: Matindo, wala. Sabi ko wala.
2: Hindi! Sabi ko
0: na. Ano ba si Jamie Boy? Ay naka. Uy, may nakita sa teacher. May nakita sa teacher ah. Casual na usapan lang, bawal ma-offend. Usapang tawa, mamaya na. 10:30 PM dito sa school ko. Ay, dito.
3: Oh, kaya, yung framer ng usapang misawa.
2: Eh, tumutok kayo ah. Speaking. Mamaya may tawag dito, teacher and radio announcement ako. May pagbabla mo na yan.
4: Oh, siya na daw. Siya di. Ay.
2: No! No! No! Hindi ako papilit dun!
3: Ambi, at si AJ, eto talaga yung announcement. Si AJ, oh, dito.
4: Ano?
3: I-engage na si Queen na, ay!
4: Yo, what?
3: Joke!
4: Yan, tita eh! Ay, tita me!
2: Uy, wag!
4: Ano na? Program mo
3: ito. Sandali lang. Ikaw muna.
4: So ayun, that's the Dreamy Show with TCP. Nalakan mo yung TCP. So, yeah. I think magko-commercial break muna tayo, no?
3: Hindi na.
4: Hindi na.
3: Okay. 8:30 na eh.
4: Okay.
0: Hello, mga
3: Pinito.
0: Wow! Ano ba? Sabihin ko na to. Tatlo ng adok.
3: Sino?
0: Secret muna, pero tatlo ng admin na dok.
3: Oh.
0: Pero yun na dok. Nagulat din ako. Kasi nananahimik kami.
3: Oh.
0: Ang dok sa amin. Oh. Nagabi. Siguro dito. Kaya tama na to.
3: Oh.
0: Uy. Kasi kung pa. Ang pangarili. Hindi mo pwede sa dito. Kasi. Nabakuran ng pangarili.
5: Ayun nyo. Ang minit bago tayo matapos. Shoutout muna tayo. Kaila Card. At.
3: Ano yan?
0: Hindi ako nag-video ko dito. Gabing-gabi pa. Oo, umalis. Kasi, may malapit dito. Kasi pa ito, dati pa ito, mga 2024. Uminom kami nun. Alam mo, ginawa namin. May pinatra. Ang lakas yung karaoke namin nun. Buti walang bumaris kami.
2: Uy! Huwag naman.
5: Uy, seryoso to. Kinanta namin yung My Way sa isang karaoke bar. My Way.
2: For Marisa, man.
5: Joke lang eh. Mabaril dito. Kaya kung maging one humalon, no? Or chat.

0: Yes,
1: favorite meetup.
0: Sure. Ito, ito. Ito yung naririnig. Binagdong year na rin about a year. Yung tuloy ako nito, letter na letter ko. Yung mamagdo. Ngayon siya. Isang kanito. Goodbye, my... So, on the... I think,

0: V-Care 들어보셨나요?
1: V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나. Twice a day, 미아르.
2: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil so from pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
3: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulog para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
2: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan niyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
4: Ruto sette kanryo. Tenkan koukashimasu. Shinsatsu ni tekkin tsu. Monster desu.
5: Osenru takasugimasen.
4: Dame.
6: Kanto wa kisumi da. Hayaku karera no kinkyu kikan wo.
7: Koe wa sotei gai desu ne.
8: Kalau mau makan, kita makan.

mula sa ginadang crackers na may lasa ng coconut. Pwede itong kainin kahit saan at kailanman. Kamiyakers, feel the sweetness of

0: Ayun o. Ayan o, gandang gabi sa inyong lahat. Pinakaunang episode. Kung nga naman, nak na po. Uy! Ano, yaw! Mag-unmute nga kayo. Mag-say hello sa ating... Mag-unmute kayo, siyempre. Mag-unmute kayo.
1: Yan.
0: Ayan o.
1: Gising, gising!
0: Oh, gising na, gising, gising.

0: Ang random naman ng baka.
1: Gagawin may baka, boy. Ang galing yung baka na yan.
2: Iyan na pa yung host, yung baka.
1: Oh, yan yung, ano, co-host. Yan yung isa sa mga co So, yan nga. Wow, yun po. Buti di naman tayo makaka-copyright niya, no?
2: Parang nag-copyright.
0: Yung wawawi lang. Pag wawawi i-play.
1: Oh, pag ABS yun eh.
0: Absaban yun.
1: Oo. Diyos ko. Ah, sige.
2: Babatukan kayo nilito ka mo.
1: Tayo niya nilito ka mo. Copyright.
0: Copyrighted. Safe naman. Safe naman yun. Police eh.
1: Imagine mo yung ano yung mismong live stream na ano na vlog ng YouTube. This video has been copyrighted.
2: Oh, shout out.
3: Aray.
1: Hey, shout out. Yeah, no.
2: Yo, yan. Yeah, wala na tayong boost ni Nintendo.
1: Oh. Para di rin tayo makapirate dito ka mo. Shout out namin. Dito ka mo. Shout out sa'yo, pati rin kayo.
0: Lito Kamo, Benny Saturno.
1: Saturno. Sino ba ba?
2: Lito Kamo. Lito Kamo.
1: Please.
0: Tapos ABC Development.
1: Yun. Yan, TV5 na lahat na yun. TV5. Yung sino mag-gumawa ng... Yung sino mag-gumawa nung show ng ni Kuya Will. Basta. Kaya shout out namin lahat yan para hindi kami maka-copyright. Kasi mahirap maka-copyright.
0: Para may bas-bas, gano'n.
1: Oo, para may bas-bas, siyempre, kasi...
2: Wala kaming pera.
1: Wala kaming pera. Hindi. Actually, oo. Wala tayong pera, kaya... Hindi rin tayo makaka-copyright, kasi wala naman silang paki.
0: Oo,
2: wala naman. Oo. Wala talaga silang paki na.
3: Aray ko!
1: Okay, no? Palakpakan. Palakpakan. Wala silang paki. Wala silang paki sa atin. Palakpakan.
2: So, wala kaming paki alam!
1: Wala kaming paki alam! Ayan o. Ayan nga. Kagabi ata na nakip na pa, na-tease ko na, nabigyan ko na ng sneak peek yung ating mga viewers. Kung ano mapag-uusapan nating tatlo. Unahin na nga natin. Ano nangyari sa Peru? Magkaalam ko, as of today, wala pang ano, wala pa actually na napoproclaim ang presidente ng Peru. Asok na wapaka, ano?
0: Chaotic.

0: Pakita mo kung gaano kaliit. Ayan, o. Oh. Asok daw, yan pa lang. Yan yung...
1: Uy, halos dikit.
0: Oo, oh, super dikit, actually. Pero si Puy Mori naman, mabawi. Si Puy Mori nung nakaraan, parang nag-trail, parang si Sanchez ata nauna. Tapos bumalik na si Puy Mori. Si Puy Mori talaga yung ano, yung parang nauna at first. Pero, yun nga, umano si Sanchez, yun, bumalik ulit si Puy Mori. So, kung magtataka kayo, kung bakit ganun sa Peru, punta muna tayo sa parang pinaka, pagkaalam ko lang, pinaka super na, pinaka like, root cause ba? Kasi nung panahon na yan, si, kung si, ano, si Puy Mori kasi, o kay Alberto Puy Mori, yung tatay ni Keiko na sumalangit nawa na or nasa impyerno man siya, walang pakisip. Si, si Alberto Puy Mori kasi, si Alberto Puy Mori kasi, bale, kung may Marcos tayo, si, yung Peru may Puy Mori. It's like, you know, nung panahon kasi nung panahon kasi sa Peru, dati nun, parang, di ba yung ekonomiya nila, parang bagsak, walang makain, ganun yung inflation, mas mataas pa kaysa sa anong inflation ng naharap natin. Basta yung parang, isipin nyo lang sa utak na like, apakahirap no panahon yan sa Peru, kaya parang si Puy Mori pumasok lang dito and parang gumawa siya ng mga parang economic reforms na yun. Pero yung economic reforms na yun, habang yes, na-save nga yung economy ng Peru, na-save yung economy, pero may pagkakamali pa rin siya na laging very common sa mga diktador ever since, human rights, yung corruption, at siyempre yung pagkasiya ng democratic institutions.
2: Sounds familiar.
0: Oh, sounds familiar, di ba? Kaya si Marcos, di ba? Oh, nagi-credit na naman itong mga dictator na kasi yun nga, they are seen as like saviors. Kasi yun, kasi na-save daw nila yung economy. Yung economy na doon, naging mas maayos naman. Tapos yung, a part of their ideology na rin, yung parang part of their agenda ba, ng mga Puy Morista, mga ni Puy Mori, yung law and order. Kaya parang dating din talaga yung mga Puy Mori, kahit ganto sila ka pangit yung reputasyon kasi yun eh, historic, di ba?
2: Very familiar ng 2016.
0: Oo. Oh. Rodrigo Duterte, yun. Law and order yan. Kaya yun, parang yan. Bale, yung parang in simple terms, kung meron tayong Marcos dito sa Pilipinas, yung Peru, may Puy Mori. Kaya imagine mo, bale, itong sitwasyon naman, kay Keiko, parang si Marcos Jr. na, si BBM na
2: tumakbo. Okay.
0: Oo. Pero, ang pagkaiba naman kay Keiko Puy Mori, tas kay Bongbong Marcos, si Bongbong Marcos nanalo agad. Si Keiko Puy Mori, tumakbo na siya 4 times sa pagka-presidente ng Peru. Tatlong kampanya na natalo siya. Yung dalawang kampanya na noong 2016 tas 2021 natalo siya by a small margin. Like yung nakita nyo kanina, natalo siya by that small margin. Pakita mo nga Meps kung kaya. Yan. Ganyan kaliit lang siya natalo nun.

0: tech tips.
1: Diba?
2: Kasi ano, kasi yung parang
0: tech tips.
2: Bale yung ano niya, parang Bullish Channel Yarn, yung branding niya kasi parang sa kanya lang ano eh. Parang ano lang din yung personality cult niya sa present sa party niya. Like K lang eh. Pero yun nga, pinakita ko na yung screenshot sa chat ng Cool FM. Ganyan po kadami ng presidente dumaan sa ano yan. Pinakauna si Pedro Pablo

stability, pero may pagka ano rin, may pagkabaho din daw talaga siya dun sa ano. Pero overall, si Sagasti, he maintain niya yung

0: may ano yan, may yan, child marriage lang. Ito. Ito. Masahin nyo. Galing sa garage ko yan. Yan. So yun nga. Yan. Child marriage. Which is very problematic talaga kasi bakit may i-defend niya? Like, child marriage is like a human rights violation kasi walang bata ang deserve na mapakasal ng ganong kabata. Like, why? Pero, so far, si Balcazar naman, na may maintain niya yung parang pagkayan. Yan na yung article. Dine-defend niya yung child marriage, which is problematic. Yan. Yeah, yun. Parang ilang parang na natin sa, ano, sa Peru. Yan nga, yan lang ka. Grabe ang gulo rin sa Peru. Parang sa atin lang din sa Senado, pero
1: yung changes nga. Changes ng administration, parang Thailand.
0: Diba?
1: Pilipino sa political landscape pero Thailand sa changes ng diba? Leaders.
0: Bali parang mas madalian yung mga hindi walang alam sa walang alam masyado sa Peru. Pero ang para pwede kong i-compare dito ano nangyayari sa Senado, 'di ba? As far as all of you know, ngayon, tinanggal ulit daw si Alan Peter Cayetano or under disputed ata yung Senate presidency, di ba? Disputed daw yung Senate presidency. Bale, parang ganun yung parang dynamic sa Peru. Pero yung sa Peru naman, executive, bale, yung mismong presidente talaga ng bansa. Parang ganun yung senaryo. Kasi yung constitution nila, parang ang dali lang din mag-impeach ng presidente. Parang ang dali lang matanggal. Kaya parang ganun yung parang butas sa Peru. So yun nga, di pa natin alam kung sino magiging bagong presidente ng Peru. Kung ako tatanungin, hindi naman talaga ako Peruvian. Pero kung Peruvian man ako, sana si Sanchez. Kasi si Fujimori talaga may problematic talaga.
1: Kasi very rated K.
0: Yan. Pero yun nga, sana nga si Sanchez kasi siya lang yung parang walang problema. Ano lang siya? Parang politiko lang na leftist na inaano ng mga
2: taktiko rin yung problema.
0: Pero yun nga. So yun ang nangyayari sa Peru. Apakalit pa rin ng mismong resulta. Like, di pa nga dumanin eh. Abutin pa ata ng ilang linggo yan. Actually. Leftist Corino. Ayak.
1: Handa na ba kayo?
0: Hindi.
1: The fact na
0: hanggang July. Ayun, magre-recount pa daw. Tapos yung inauguration pa ng mga presidente sa Peru, usually mga July 28, which is Independence Day ng mga Peruviano. July 28 ang inauguration ng mga presidente doon sa Peru. Kaya very kung Peruvian tayo, baka sobrang kabada natin. Kabada rin talaga. Oh, so na impeachment day, tas doon sa sa Peru. Nagre-recount pa ng election nila kasi magulo. Yun lang naman. Yun ang nangyayari sa Peru. Apakalate pa rin ang wala pa rin resulta. At commercial break muna. Commercial break muna tayo. Commercial break muna. Okay naman. Pero commercial break muna tayo.
1: Oras sa buong kapuluan, 10:53.
0: We're right back.
2: Magbabalik ang usapang Mr. Tawa.
0: Matik yan. Pag-uusapan pa tayo. Up next, yung iglesyang ignorante.
3: 的甜蜜组合吗？这是为我特调的新鲜美味哦，
4: 丽梅心动冰沙，现做就是新鲜，
3: 快 Seven Eleven 和我一起享用吧。
5: 有你 open， 生活有我 open。
6: VKO 들어보셨나요
7: V라인을 위해내가바꾼건딱하나 Choice a day, Nial.
8: Introducing Innova Star 14 Ultra HD display for lifelike viewing.48 megapixel triple lens camera for lifelike photos and high performance Snapdragon 8 Gen 5 processor for high demand gaming. Personalize however you want. InnovaStar 14 for gaming, for pictures, for anything.
9: ルート設定完了。転換降下します。迅速に接近中。
10: 汚染度が高すぎません。
9: ダメダメ、
11: カーストが過ぎた。早く彼らの緊急機関を。
12: これは想定外ですね。
9: また神よ、
13: 漆黒の中に刻まれる
9: 準備で
13: 立ってやろう。
11: 今日は僕
9: 知りなさい。カオスゼロナイトメア、全てのカオスをゼロに。
14: 이일메뉴만하자며밥생각없다며
15: 맞네
16: 그럼마무리할까든든한식사후가볍게톡설자마실수록가벼워

guys. Init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.

0: Ayun. Ayun na nga. We're back sa ating show sa Abang Misawa na naman.
1: Big giveaway nung ano na.
0: Big giveaway tayo. Ayun nga. Itong next topic natin, napakainit na ito. Napakainit na ito, super, actually.
1: Sarap siyang kainin pag may init.
0: Oo, oh, super. Sarap to kainin, actually. Ito. Send ko sa chat yan. Ito ang next topic natin. Ayan na nga.
1: Napkan ako.
0: Disclaimer lang sa mga kapatid nating iglesia. Wala po kaming intensyon na na manira. Bale, ang ito ay itong sinasabi namin ay pawang ano lang ang naiisip namin, ano lang ang na
1: opinion, yes.
0: Ang opinion namin. Kasi ito ay usapang misawa. Casual lang na usapan. Bawal ma-offend dito. Bawal ma-offend dito sa show na to. Kaya kung ano ang pag-uusapan natin, yun ang pag-uusapan natin na yung gabi. Kaya simulan nga natin dito. Jay, ano, yo!
1: Yo.
0: Basahin mo nga yung mismong post.
1: Itong headline, wala.

0: boast that your church infrastructure withstood the recent earthquake in Mindanao. Nako naon. Ba't ganito? Pero insensitive to ha. So, ano na masasabi nyo?
1: So, yun nga. Ako na ako kasi, for me, ang really yun naman, wala akong pagsarili, actually. Kasi anong paniniwala mo, yun paniniwala mo. Kasi, hindi naman applied sa akin. Hindi applied sa akin yun. Hindi applied sa akin ng kahit anong religion. Kapag Muslim ka, Muslim ka. Katoliko ka, Katoliko ka. Saksi ka, saksi ka. Iglesia ka, ganun lang yun. Pero yung parang pinapamukha mo sa ibang tao, like ito, yung nangyari nga nung June 8 na lindol, na super lakas, na hiniling ko na yung mga tao, mga kababaan natin sa Mindanao ay makaahon agad. Dahil super lakas na itong lindol na to. Actually, this is the strongest. Ganun, yun nga. Sinabi nga sa chat na pag tinatapa ka na, nagiging insensitive na sa kahit anong, sa nagiging insensitive na sa issue. Nagiging sensitive na sa mismong ano nangyari. Yun nga, kahit sunog nga doon sa may parola ata, yun, may parola. Kahit, yun nga, hindi nga naapektuhan yung kapilya na doon sila pa sa parola. Yung kapilya niya sa parola, hindi nga naapektuhan ng sunog. May ganun pa sila, may oras pa sila para mag, para sabihin na, salamat Ama, hindi natamaan ng aming, hindi natamaan ng kapilya namin, kay buti mo Ama. Ako, kung ganun yung parang feeling nila, like, okay, like, wala naman akong pake, like, okay naman na, be thankful na hindi na apektuhan yung mismo parang place of worship, di ba? Pero sa gantong ano kasi yung tono din ng mga iglesia kasi notorious yung mga yan when it comes to magiging proud sa kanilang religion na para bang apaka perfecto ng kanilang doktrina. Meanwhile, ang laking, actually, ito ang talagang super na issue, na hot issue natin sa ano natin, sa topic na to, ay yung doktrina nila. Kasi, apakalaking, yan, yan, eh, cool. Hindi ko

di ba? Yan nga, doon tayo sa mismong parang yung butas sa kanilang doktrina. Pinakauna na dito ay yung tingin nila. Yung tingin nila kay Felix Manalo. Sa founder ng mismong Iglesia ni Cristo. Sabi nila, yung doktrina ng INC, sinasabi nila sa Felix Manalo daw, last messenger of God, fulfilling prophecies about the ends of the earth, according daw sa Isaiah 43:5-6. 5-6 or whatever. Pero, ito ang apak, ito ay misinterpretation lamang. Misinterpretation lamang ito ng mismong ano na yan, mismong verse na. Why misinterpretation? According to sa INC, sa interpretation ng INC, the INC teaches that the phrase ends of the earth found sa mismong sa Bible verse na yan, yung Isaiah 43:5-6, hindi ibig sabihin place, hindi ibig sabihin na lugar, pero period of time. Inassert nila yung timeline nito, nagsimula ng July 27, 1914. Naging rehistradong organisasyon ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas after nung, or back on the outbreak of World War I. Parang sinisignal daw yung last day. Pero yun na, dito nga papasok yung parang mismong butas. Mga scholar daw na Hebrew, pinapoint out nila yung original phrase ay ginamit ng Old Testament strictly daw as a geographical idiom, which means distant lands or the farthest corners of the world. Sa Isaiah 43 daw, God is speaking

na translation ng 43:5, which sinetranslate daw nung James Moffat translation na yon, translate as for east, as far east. Tinetranslate nila yung word na east na far east, far east daw. Kinumbay nila yon sa Isaiah 46:11, which mentions a ravenous bird from the east. Yung simbahan daw, yung simbahan ng iglesia ay tiniteach nila, tinuturo nila yung far east, nire-represent daw ang Pilipinas. Nire-represent ang Pilipinas. Ay yung, atas yung ravenous bird from the east or yung bird of prey ay si Felix Manalo, executing God's counsel ba? So, doon sa far east na misinterpretation na yan, ito na nga yung mismong parang refutal. Historians and theologians, whatever, basta, historians note that in the context of ancient Near Eastern history, the east and the man of counsel explicitly referred to Cyrus the Great. Cyrus the Great, siya ay hari ng Persia, is now modern day Iran. Si Cyrus the Great daw, siya ay famously referred to as a bird of prey. Kasi kilala nga daw siya for his rapid military conquest at na-fulfill niya yung specific prophecy when he conquered Babylon and freed the captive Jews in 539 BC. Now, tatanungin ko kayo. So si Felix Manalo ay basically ay conqueror ng Babylon at siya yung nagpalaya sa mga captive na Jews. Si Felix Manalo pa yan. Eh sabi nga nila last messenger of the East, last messenger of God. Eh parang iba, parang butas talaga. Yeah, yun, parang ano lang din talaga, madaming butas actually ang doctrine ng iglesia. Lalo na sa part na they are the only true church. Are you sure that you are the only true church? Arish? Only true church daw. Sure ka ba dyan sa part na yon na only two church daw ang iglesia ni Kristo? Parang yun nga, parang doon mo na makikita na ay kulto to mga to. Pero yun nga, disclaimer lang, hindi ko rin masabi na in my own words na kasi natok na nga rin doon ako. Pero I would like everyone na mag-research about sa doktrina ng iglesia ni Kristo, try to research on it. Kasi hindi naman ako iglesia, wala naman ako pakisali yun. Basta yung mismong ano natin, mismong main topic natin dito sa... Main topic na to is about sa pagiging assertive, sa pagiging mayabang masyado ng INC. Like, wala naman akong problema sa mga miyembrong iglesia. Actually, ako naman may mga kilala kong iglesyang miyembro and nakasama ko naman sila ng maayos. Wala naman akong problema sa kanila. Wala akong galit sa kanila. Ang galit ko ay naka-target mismo sa mismong iglesia, sa mismong administrasyon ng Manalo, di ba? Yun. Fun fact, puro INC sa workplace ko. Pero masasabi mo rin na maayos silang kasama, hindi naman sila yung super, ano, di ba? Masasabi mo rin ba na maayos naman sila kasama, gano'n? Maayos naman sila katrabaho, gano'n? Matanong ko lang. Ayun. Kung may problema kayo, kung may problema kayo sa isang

specific na administrasyon na religyoso, lalo na Iglesia ni Cristo, i-target mo lang sa administrasyon na yun. I-target mo lang sa mga manalo kung ba't ganun yung paniniwala ng mga miyembro nila. Pero kung kasama ng umayos sa mga kasama mga miyembro, may kaibigan kang miyembro, kung may kapamilya kang miyembro na convert, yun, parang okay. Pero yun nga, sinabi nga dito, yung mga miyembro mismo ng religion, problema. Pero yung religion, hindi. Pero eh, anay, ganyan talagang ano. Kaya nga, disclaimer lang sa mga nanonood na yon, hindi ko po intensyon namang nira. Hindi ko intensyon manira. Bale, itong podcast na to, hindi para sa lahat. Kasi lahat, kasi dito, sa podcast na to, lahat ng sasabihin ko. Kasi, wala tayong filter eh. Wala tayong filter. Buong linggo, pinopromote ko tong show na to na wala tayong filter. Kahit, hindi naman sa sabihin natin na lahat, hindi naman sa sabihin ko ay lahat ay cancelable. Yes, nakapagsabi na ako ng N-word before, pero it's not a discriminatory way, and I'm not saying na okay lang yung magsabi ng N-word. No. Hindi po okay magsabi ng N-word. Hindi po okay magsabi ng N-word, ha. Huwag niyong normalize lang yan. Bale, katarantaduhan ko lang yan. And it's all my responsibility na yan. Na since sinabi ko nga, hindi ako racist. Maybe, but joke lang. Hindi ako racist. Ang ano ko lang ay yung pagkasabi ko lang nung end, parang as a way to, you know, be dark, pero maybe parang immature way na maging edgy, ganun. Pero hindi ko inaano yung, hindi ko weaponize ang N-word as a way to discriminate. Bali, parang ano ko lang yan, parang go-to joke ko lang. Pero yun nga, parang minsan nagigilty naman talaga ako. Nagigilty ako sa part na, ba't ko sinasabi ito, ganito? Even though, ang laking parang ano din yun sa mga African-Americans, sa mga African in general, ganun. Kaya yun, nagigilty naman talaga ako at sinasabi, pag sinasabi ko yung N-word. Kaya parang, huwag niyo i-normalize. Katarantaduhan ko lang talaga.

katawan ni Manalo. Pero yun nga, yun, si Manalo lang, isang Manalo lang ang ani namin, ang kasambay namin, si Mayro, si Manalo. Pero yun nga, wala naman alamang problema sa mga iglesia, sa mga iglesiang miyembro. Okay naman sa akin na okay na iglesia ka ganun kasi karapatan mo yan. Constitutionally guaranteed yan. Freedom of religion. Remember that. Pero, huwag mong ipipilit sa ibang tao. Ha? Huwag niyong ipipilit sa ibang tao na maging iglesia sila. And syempre, parang awa nyo na kada eleksyon to, huwag kayong mangilam. Huwag kayong mangilam sa eleksyon. Kasi, tayo, ang Pilipinas ay secular state. Paano nga tayo magiging secular state kung may isang reliyosong organisasyon na nangingilam sa mismong eleksyon? Parang wala din kwenta ang pagiging secular natin. Parang wala din kwenta yung separation of the church and state. Parang wala din yung pagano natin. Totoo bang demokrasya yan kung may nangingilam na iglesia, may nangingilam na isang simbahan na pinupwersa ang mga miyembro na iboto ang specific na kandidatong yun? Eh kayo nga, itas kayo, magkaano kayo ng rally habang binoto nyo yung ano, mismong in-endorso yung kandidato ng 2022 na yun, nagkaano kayo, you're calling for better democracy, better transparency. Better transparency ba yan? For transparency and democracy ba yan? Para sa Pilipinas ba yan? Para kay Duterte lang yan? Exactly, yun ang sinabi ni Yao. Walang pakialaman ang dapat. Desisyon na dapat ang yan ng mga tao. Exactly. Ganun lang yun. Yan. Walang pakialaman ang dapat. Ganun dapat ang buhay. Kaya nga tayo ginawang individual, di ba? Individual na tayo, hindi naman tayo conjoined. Walang pakialaman ang dapat. Sarili-sarili tayong buhay. Kaya, decision na dapat ng tao. Wala nang sapilit na. Huwag kayong manupok na mamilit. Kasi, wala eh. Iglesia, eh. Parang, minority lang iglesia actually. Apaka-ingay lang na minority na yun. So yun nga, time check. 11:20 na pala. Okay, commercial break muna bago tayo sa last topic. Ay ang biglaang pagkamatay ni Larene Paterbonia at Divine Adini. Babalik tayo.

0: Eh nga, mabalik tayo. Bago tayo mag-move on sa ating next topic. Advance ko na to. Happy Chewy Day. Happy Chewy Day sa ating mga ano, sa ating Macne ng Twice. Siyempre, walang iba si Chow Chewy. Happy Chewy Day! Happy Chewy Day! Ilang oras na lang
1: yun. Happy Birthday!
0: Yan. Happy Chewy Day. Yan. Ready? Okay. So, yun nga. Ayan na. Yaw. Basta naman. Gising pa kayo. Gising pa kayo.
2: Oy, oy. Gising na. Gising.
3: Gising na gising.
0: Kasi, need ko rin ng ano. Lahat kayo mag-admit. Kasi, bali ba kami alam about kayo dito sa ating next topic. Kasi, about to sa bigla ang pagkamatay at hindi natin inaasahan na pagkamatay nila Rene Paterbonia at ni Divine Adili. Actually lang akong hindi pa ako masyado super informed about sa ano nangyari, pero pag alam ko nalunod daw, di ba? Nalunod ba yaw? Yaw. Nalunod.
2: Ha?
0: Nalunod ba?
2: Pero nawawala.
0: Go. Ano lang. Di ako informed kasi. Di ako masyadong informed fully.
2: Same lang tayo. Di pa ako masyadong informed. Konti lang nilalaman.
4: Alam ko sabi ng iba nalunod. Pero sabi daw ng iba hating niya.
0: Yeah. Ah, hating.
3: Parang sabi talaga na. Na parang sabi talaga.
2: Kapalangan din sa ano.
0: Kasi parang nakikita ko rin sa Facebook na parang ano din, parang very sketchy sa anong parang sa response din ng Ateo, like parang nakita ko nga rin sa comments daw yung nanay daw ni Rene na laman lang yung pagkamatay ng kanyang anak through social media daw, hindi daw sa mismong communication channel ng Ateneo. Like, bali wala silang alam until may nagpost daw sa social media. Ganun. Like, parang unsketchy in a way. Yun talaga.
4: Parang tinatago nila yung pagkamatay.
0: Oo. Parang may pagkano din talaga. Kaya parang dun din nakakapagtaka.
2: Like, dapat sa kanila muna yan mauna eh. Sa kanila dapat muna malaman.
0: Sa Ateneo dapat muna. Like, ba't ganun? Like, paano kaya? Tapos, accidental drowning daw. Eh, parang, doon pa lang sa mismong wording din. Parang, accidental ba? Or parang, kasi pag ano eh, parang,

0: ano din eh, parang sketchy din talaga. Super sketchy actually, yung sitwasyon na to. Kaya gusto ko rin talagang ipag-usapan about tong ano na to, about tong topic na to. Kaya in-include ko to sa tatlong topic na dapat na ipag-uusapan ko na yung gabi. Kasi it's like isa rin to sa mga hot issue din yung June. Kaya parang gusto ko rin pag-usapan, like yun nga. And then ayun, pakita mga ano maps yung sinend ko, dati na yung statement nila, like yun nga, very sketchy din talaga. Kaya yun
1: yan, si

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution

0: Bida sa umaga sa SBD TV. Okay to na. Sama-sama sa saya, kwento at balitang kalamaw. Nationwide, malinaw at all out ang entertainment. Kaya kung gusto mo ng all-in experience, dito ka lang sa TVOK 2.
1: Narito na ang pinakakomprehensibong balita sa buong bayan. Fan News, 5 to 5:30 p.m.

0: And we're back. We're back after that break. Bago tayo mag-continue, I want to say na mag-shoutout lang ako sa mga kapatid natin sa Smile Network. Bandang gabi sa inyo, and shoutout na rin kay Gio na maraming salamat din sa kanya na pali parang siya yung nag-endorse sa akin dito na matuloy talaga itong usapang misawa. And last night, nagano na din sila, nag-start na rin sila ng may tulugan sa Smile. And I can confirm po na walang bad blood between, wala pong bad blood between Tigon at Smile. And ako na rin po magsasabi na I am open to collaborate with them. Since hindi naman actually ako ay exclusive sa Tigon, sa Cool FM, ako po ay freelancer lamang. Bale, ako ay kahit saan akong network, ay ako pwede naman ako. Basta ako, as long as I have a show, as long as I can, you know, I can say stuff in a show like this, I can be at Smile, I can be at Cool FM. Basta ako, wala naman akong problem doon. I am not exclusive, okay? Yan nga, may bas-bas na ako kay Yao. Isn't that right, Yao? Unmute ka nga, boy. Unmute ka, boy. Ayun,
1: man. Oh, yes. May narinig nyo. Freelancer si Misawa dito, ayan. Yes, welcome siya sa Smile. Shoutout yes. Lin din sa Smile Radio.
0: Yes.
1: Kila Gio.
0: Yes. Gio, miss ka na namin dito actually. Pero naiintindihan ko naman ang sitwasyon na nangyari nung nakaraan. Which is, yes, alam niyo naman yung parang biglang exodus. Pero,
1: saka balay nyo rin naman, malay nyo rin na baka mag-collab sa susunod. Time will tell.
0: Yun nga. Time will tell talaga. Pero overall, kami po mag-confirm na wala po kaming bad blood sa tisa-tisa. Wala po kaming parang mala network na war. Kasi after all,
1: yeah, supportahan lang.
0: Supportahan to na nangawayan talaga kasi bakit mag-away? Bakit din talaga mag-away? Kaya yun. Shoutout sa Smile, shoutout sa May Tulugan, shoutout sa magiging shows ng Smile. And speaking of shows, o nga pala, isegue ko na rin yung mga upcoming shows na rin dito sa Cool FM, which is wala akong listahan. Yo, ikaw na mag-plug.
1: Yung ang show dyan, yung Liston. Alam niyo na kung saan base yun, sa Wag Po.
0: Oh, yun nga.
1: Yun yung possible na new show. Yan pa lang. About naman sa hiring ng new DJ. Siguro soon pa. Pababa, namin to eh. Pabaungan muna namin tong pool. Bago kami mag-hire.
0: Bago sila mag-ano. Kaya yun.
1: Uy. Ibang show na yan. KMSA yan. Yun, shoutout din KMSA.
2: Bakit may NSA show ay?
0: Shoutout kay Gatas.
1: Yun, MSA Gatas. Padalhan mo kami.
2: Kailan po nga kayo ay?
1: Yung Tita Mips Magazine, kailan nyo itutuloy yan?
2: Ay, dituloy na. Dituloy na.
1: Kailan?
2: Game Friday.
0: May ba't may baka na naman?
1: May baka. Ayun, baka nagpadala na. Nagpadala na ng Gatas.
0: At yung Gatas ang datkit? Datkit yung Gatas?
1: Dapat yan na MSA Gatas dapat yan. Pag baka iba yung ibigay kay Misawa eh.
0: Anong datkit, boy?
1: Nabalatkit na. Baka yan. Iba na yan.
0: Iba yan, boy. Bakit galing sa hotdog?
1: No, yan na nga. Iba yung pinigay sa'yo. Yan yung expired.
0: Gago eh.
1: Expired na yan, Kat. So yun, yun yung Senyales na expert siya.
3: Alat? Malagkit din?
1: I-refund nyo yung pera.
0: Yun nga, time check pala, 11:50 na. 10 minutes. Wala na tayong commercial, pero I'll use this time na, let's say, let's like have a chat, you know. Yun nga, I'm glad na nagkaroon tayo ng show, nagkaroon ako ng gantong show. It's been a while din, nagkaroon ako ng show. Kasi, alam mo, last time nag-show? Last year pa.
1: Yun, so, congrats din sa, ano, pagbabalik ni Hitler, ah, ni Misawa.
0: Wow, congrats Hitler. Misawa, woo! Pero yun nga.
1: Ang nagbabalik.
0: Yes. Last year.
1: Huling appearance mo rin dito sa call nung ano pa, nung may tulugan pa. Sa oh. May studio pa.
0: Oo, oh, may studio yun pa. Oh, last ko nun. Tapos, yung pinaka Roblox last na show ko talaga nung ano, yung Wawa Willy. Oh, yung Wawa Willy.
1: Yun.
0: Na hindi ko yun. Na matuloy-tuloy. Hindi ko na matuloy-tuloy kasi, ewan ko ba't, eh, hindi ko matanong yung Roblox. Like, alam, okay, picture nyo to, parang, let's say, naglalaro ka ng Roblox, di ba? Like, yun, nag-enjoy ka lang, ganun, tapos biglang nag-hang. Tapos bigla siya nag-hang.
1: Yun yung ano, yun yung panira sa moment eh, mga tira, mga hang.
0: Bigla siya nag-hang. Tapos, let's say, pasensyoso ka ng araw na yon. Let's say, inintay mo lang hanggang, let's say, kumalaw siya, ganun. Tapos, hindi na talagang gumalaw kahit ilang oras mo man intayin. Ayaw niyang gumalaw, ayaw niyang gumana. Ang ginawa mo, hard reset. Ipipindutin mo lang yung pindutan dito sa computer. Long press, tapos yun, patay. Tapos bubuksan mo ulit. Pero ang problema, yung monitor mo ayaw niyang gumana. Yan ang problema ko dyan. Bali, yun yung
1: mahirap dyan.
0: Yun yung naging problema ko ng buong April. April 6 hanggang April 25. And as of now, nagkakaroon pa rin ng problema dito. Minsan nagsistatic siya. At minsan, pinitan akong re-reconnect ko yung HDMI, tapos babalik ko na naman. Kaya yun. Ang problema rin itong computer na ito. Kaya iniling ko nga lang mag-laptop na at least maayos yung makakapaglaro ko ng Roblox, ganun. Pero wala eh.
1: Kahit sakto lang. Kahit sakto lang.
0: Kaya yun, parang... Parang...
1: Same thing din sa Cool Studios yan eh. Kaya hindi kami nakakapag-studio ngayon kasi nung yung current ata, malag. Sobrang lag, hindi siya playable sa iba.
0: Oo.
1: Kasi sobrang lag nga sa, kaya.
0: Sa note,
1: siguro sa assets, siguro sobrang dami.
0: Oo, dami ding assets. Like, mga camera ba, yung mga ano dun.
1: Oo. On working pa rin yun, siguro inaayos pa. Maybe soon siguro magiging available na siya.
0: Hopefully. At sa note din, one thing din. Actually, recently, the past few days, minsan nga din, tinatry, gusto ko nga itry ulit mag-Roblox sa computer ko. Kasi, for some reason talaga, I wanna break, gusto ko yung balik, yung Wawa Willy. Maybe sa anong man ang gagawin nila, Gio, ano man ang gagawin, ano man yung magiging production company, Mix and Match. Open mo ba yung Mix and Match? Yung dating scotch tape? Or di na?
1: Siguro ano, sila na ata yan eh, sila na ata yung magsasabi niyan. Siguro naman
0: Oo, oh, yun.
1: Nakapag-promote din sila dito niyan.
0: Kaya yun, parang someday, hopefully, na kung maayos man tong computer ko, sana, babalik natin ng Wawa Willy, season 3. Pero hindi ko alam babalik talaga.
1: Hopefully.
0: Tapos kung magsi-season 3 tayo, gusto kong studio, yung pinakahuling studio ng mga Jaggers, which is yung, ano ba yun? Yung studio ba yun?
1: Yung Studio Jaggers,
0: Studio MGA. Yeah, yun, kaya gusto ko gamitin yun. Like, yung design nun. Tapos, yun, parang papalito lang ng Wawa Willy, ganun. Pero, that's in the future. Time will tell. Pero, hindi ko alam, not sure. Kasi, itong computer ko din kasi petong taon na. Nine years na to.
1: Ang tagal na rin.
0: 9 years. And I'm glad na hindi pa siya sira. Kasi nakuha ko, binili ito ni Papa ng 2017. Inuwi niya sa Pilipinas ng bago mag-pandemic. Bago mag-pandemic, nauwi niya to. Tapos yun, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na yung paggamit ko dito. Ayun, parang... Kaya parang nagkakaroon na rin ng ano, hindi ko nga ma-install yung Windows 11 eh. Kahit gusto ko mag-Windows 11. Kahit gusto ko mag-Windows 11, ayaw nga rin eh. Kaya yun. Time check, 11:56.
1: Malapit-lapit na rin.
0: Tingnan tayo ng kanta. Bago tayo mag-end, mag-twice nga muna tayo. Play mga ano, What is Love? Bago tayo mag-end.
1: Yeah. Terebs, What is Love?
0: Yan.
1: Naglalag na si Bugi ko. Yun. Boy na kay Gio, huy.

0: If you tap now to watch a short
1: video, oh my God.
0: You'll receive 30 minutes.
1: Magandang gabi, mga karado, mga kalamaw. Gusto nyo ba ng inyong sexy ass? Ina, may goofy pa talaga.
2: Oh, mali.
1: Magtanong lang kayo sa akin. Ako ang inyong Dr. Sex. Hoy, hoy.
2: Grabe naman yan.
1: At ito po ang nag-iisang dating show
3: na nakapagsuspend
1: 3 years ago. Tatlong anibersaryo na po tayo, mga ka-sex. Ito ang My Sex Appeal.
4: Sa Romel John Channel.
5: This number one.
1: Pagpiray. Grabe yung transition, pagpiray. Ayan! Nagbabalik ang Uje. Nandiyan yung ano yun, yung ano yun. Nandiyan pa yung ano. Yung sinin kong ano, yung OSP. Pampira. Sa Bumpy Engine. Ano ba yung sinin ako? Wala sa intimate. Intimate. Ano nga ito? Intimate Stories presents by Sex ako. For the past 3 years, ito na po magiging ano natin. This anniversary, wala akong choice. Hindi ako nag-ano eh. Hindi ako nag-entre. Kaya hindi ako nakagawa ng bago. Sayang yun. Oh, alam mo yun. Sa kung send yun, kung i-send yun sa ano yung clips at iba pa, sayang. At okay. Dahil tatlong taon na rin ang Cool FM. Congrats din as well.
6: Happy birthday sa Cool FM.
1: Yes. Happy birthday din. Happy anniversary sa ating Cool FM. Mabuhay.
6: Mabuhay ang Cool FM.
1: Grabe. Eto na. Eto na gagawin natin. Para wala, before tayo mag-start sa quiz tunes, habang ako'y nag-ano dito, mga halungkot, ewan ko na lang. Please be sure.
4: Maghahalungkat. Nang dito lang yan.
1: Siyempre.
4: My sex ako.
1: Baka i-ano ko pa to. Hindi ko naman to i-ano. Pero sige na nga, i-start natin ang show.
6: I-play na natin yung gusto niyo ba?
1: Classic LPJ.
6: Gusto niyo ba ng inyong
1: Ayan! Ay nako, wait lang, isa rin natin, wait lang ha.
6: Ayan!
1: Guys! No, 2023, My Sex ako started. Even the Cool FM as well. Doon pa naman ako nakatira sa unang apartment na yon. That studio, no? Kaya, simulan natin ang questions dito sa My Sex ako. God. Ito na! Unang-una. Ayop na yan. Patay tayo dito po. Okay. Natambak nyo naman yung reading eh. Ano ba yan? Dr. Sex, kasa po ba si Stratos sa iyo? Delikado to. Loko po. Putsa, kasa po ba si Stratos? Yes. Kaya sabi ko. Kung ay kakasya yan. Malalaman natin yan. I-testing. Grabe naman yan. So, Dol. Oh my God. Salamat, boss yo, ha. Dr. Six, kasya po ba sa budget ko ang mechanical keyboard? Pabira. Kung bumili ka na ng mechanical... Kung bumili ka ng mechanical keyboard, ano mo mabibili sa online? Pagkasahin mo yan. At also mag-ipon ka uli. 3K eh. Yung may volume knob. Katulad kay Reteki, no? Grabe. Sunod, Dr. Six. Kamusta ang... Oh my God.
6: Ay, yeah.
1: Hindi ko mababalita. Ay, ay. Hindi ko kasi napapanood si... Ano eh. Kamusta ang hugtan ni Billy Baloy? Hindi ko masyadong alam diyan kasi hindi po ko panahan yan eh. Nababalita yan, Diyos ko. Ito pa. Dr. Six, naalala nyo po ba ang MSA 1209 incident? Yes. Naalala ko pa rin yan. Patay tayo dyan. Huwag natin gawin yan. Huwag na lang yan. Huwag yan. Sunod na agad. Dr. Six, kasya po ba sa logo ng MPRCB ang hotdog di Beklo? Grabe, ha? Kasya nga ba?
6: Kulay bilog na yan. Kulay bilog. Bilog ang tips. Bilog.
1: Kulay bilog at tips. Wait lang. Nag-ano taloy. Biglang umano yung message. Ayun. Kasya nga po ba sa logo ng MTRCB ang hotdog ni Pet Dogs? Oo, kakasya yan. Maraming lulusutan yan. Tong up na to. Ay, hindi ko pala maano to. Tong logo ng MTRCB. Gago, ipapakit. Delikado. Delikado.
6: MSA, may tanong si Angelo. Nag-chat.
1: Ito, lusutan mo. Ay,
6: ayan.
1: Nako po. Pwede yan, lusutan mo yan. Yes. Yan lang.
6: Lita mo lang.
1: Ano yan?
6: Ay.
1: Six. Kasya po ba si Angelo Flores sa Oten Mall? You know, grabe talaga, no? Makaasa nga talaga. Dati kasi butas di tatawa ako doon. Eto naman, kasya po ba si Angelo Flores sa Oten Mall? Yes! Hanggat ma-break ang kanyang virginity.
6: Wow. Nangyayari yan.
1: Grabe.
6: Lucy, pakilagyan ng rated 18 sa taas sa tabi ng TV.
1: De, joke lang. Kala ko, rated 18 yun, no, ka. Pwede kayo, pwede. Buhuyin eh. Dr. Six, 1 year ago, I brought this essential oil from one of your programs. I was promised smooth skin, but all I could feel is being fried in the sidelight. I'm gonna sue you! Ba't niyo ako
6: isusue?
1: Ba't niyo ako isusue? Oo nga, tama. Tama naman. Ah, na-fried ka sa sunlight? Aray ko po. Ah, yung aming kuwa boss, pure canola oil. Na-discontinue namin ng product na yan. Dahil pala sa nasunog na, ano pala, sa inyong scan, nasunugan. Ito, nagkaroon daw si ano, nung isang taong daw. Ano yan eh, please do not sue us. Kasi ano naman to. Itong oil na to, hindi, wag nyo nang i-direkta sa sunlight.
6: Ginawang rated.
1: Sa totoo lang. Gag! Ginawad 21! Gag!
3: Ginawad 21!
1: Dr. Six, kayo nyo, kaya nyo po bang mag thank you, if may chance ka na mag-audience sa vibe? Ah, hindi, ayun, in-edit niya pala. Dr. Six, kaya nyo po bang mag thank you, if may chance ka na mag-audience sa vibe? Hoy, ba't inaanon ticker? Siyempre, may chance sila dyan. May ako may chance? Thank you. Ayan.
6: Pwede na yan pang...
1: May chance ako na... Vibe!
6: School, pwede na yan pang Discord.
1: Tawagan mo ako, ay. Grabe naman niya.
6: Pwede na yan pang Discord.
1: Pwede. Kaya lalabo. Lumabo lalo. Sunod. Dr. Six, lalawak ba yung signal ng 89.5 pag yung ano ko ang ha? Pag yung ano ko ang antena. Ito ang inanser ni Terebi. Lagyan mo na ng DD oil yung transmitter ng mga Navarro. Alala. Uy, baka lalakas yan yung signal. Patay tayo dyan. Dr. Six, kakasya po ba ang butas ni Angelo Flores sa Fondo ng Dip?
6: Yung kakasimula na ng Cool FM, bibili ka daw ng transmitter.
1: Yun nga eh. Yan ang bibili ko sa ano eh.
6: Batangas Relay?
1: Oo pre. Cool FM Batangas Relay. Gusto kong bilhin eh. Doon ko ipapalawak. Para makitig sila doon. Ayun. Ipata-taba.
6: Yes. Ayan!
1: Diyos ko po. Kakasya po yan sa pondo ng DepEd to. Oh, hell no. Kakasya po yan ng butas yan. Tama yan. Om Sim!
6: Ay!
1: Dr. Six, kaya nyo po bang i-dribble ang bola sa pagbabayo nyo po? Kayang-kaya yan. Yes, kayang-kaya i-dribble. Teka, meron akong bola eh. Yan ang nakatago. Isin yung ba makita? Teka lang.
6: Paano mag-dribble si MSA?
1: Ayan.
6: Paano mag-dribble si MSA? Paano mag-dribble? Dribble.
1: Paano mag-dribble? Paano ba to?
6: Baba.
1: Ayan. Hindi kasi ano to. Ay! Ano na? Kulang na sa hangin.
6: Kulang yun sa hangin.
1: Wala na. Hindi ko maano. Mamaya na lang yan. Buisit. Hindi pa kaya. Titignan natin kung kakayanin pa. Sunod. Oh, naku. Dr. Sex. Mawalang galang na po. Sino nag-add dito ng anak ko sa group chat ninyo? Sino po yung admin na sing-sing na put grupo tapos na nagsali sa anak ko? Ba't mo ang pinasali? Ano yun?
6: May nangyari sa siya ang GC kagadit.
1: Yes, oo. Oh my God, bro. Na nakita ko yon, alam ko na yon.
6: Si Justin.
1: kita ko dito. Oh my God, bro. paano nangyari yun, Diyos ko? Ay, nako. Email at responsiblegaming@podcool.ph. Ito yung na-dribble eh. Ito yung mas malala yung na-dribble. Literal na na-dribble yung nag-tot-work. Galing ng meme. Kahan ko.
3: Lumala na lumala.
1: Anong masasabi? Doctor, Doc Sex. Dog Segs, anong masasabi mo na ikaw ang laman ng lagi ng This Cool sa Cool FM every 11 PM Thursday night? I am so very happy. I am very happy about that sa This Cool na naging appeared ako every time 11 PM. Like, di ako makapaniwala. Grabe. Kagaling guys. Thank you very much dyan. Dr. Sakes, pag di ako pumasok sa school, hinahanap nila ako, pero bakit pagpasok ko, tinatanong ako, bakit ako pumapasok? Pag di ka pumapasok sa school, ulit din natin. Pag di ako pumasok sa school, hinahanap nila ako, pero bakit pagpasok ko, tinanong ako, bakit ako pumapasok? Meron bang walang pasok sa... Baka nagkamali ka na lang ng schedule. Aray ko. Titi ni Lucy Aja. Gago! Dog Sex. Sa mga may balak magkaroon ng anak, paano mo ituturo sa kanila na proper na pagbabalak? Ano ba yan? Proper na pagbabalak sa pagpaplano magkakaanak? Oh my God, ang hirap to itanong. Hirap to isagot.
3: Paano daw yan?
4: RTGF.
1: RTGF. Pwede na yan. Oh, na. Na, wag to. Oh my God, please don't. Please don't. Secret yan. Wag dati yan isagot. Wag yan, delikado yan. Delikado.
3: Putin mo. Pero hindi mo sabihin ano yung product.
1: Dog Sex, anong feeling na binili mo sa TikTok shop? Alabi. Oh my God. Pero yung ano, wait lang.
4: Mahapdi!
1: Di naman mahapdi! Pero ito smooth siya. Grabe talaga yung kanyang smoothness. Pero na di, parang ano eh. Didikit ako, parang basta. Ay, dinagyan mo na ng lubricant. Siyempre.
6: Aray ko!
1: Just lalong mag-i-smooth. Pag walang blue
6: bilagay mo
1: yan, wala.
6: Pew blue.
1: Hindi mo mararamdam. Ha?
6: Pew blue bilagay mo.
1: Anong cube? Cube?
3: Daddy!
1: Pagbira, square. Di ba pasok mo yung square ang iyong badongdong mo? Ay, nako.
6: God!
1: Hindi pala yan. Hoy! Ba't nandyan yan?
6: Ba't may SFR?
1: Sapwet. Anong sapwet? Sapwet ko! Dr. Sex, paano po tumakbo sa hagdan ng hindi nag... politiko. Dr. Sex, paano po tumakbo sa hagdan ng hindi na data pa? Ayos na lang yan. Kapag mabilis ka nang bumaba, basta tuwag ka dada pa, parang pinipedal mo yan eh. Kung sa taas mahirap, hindi mo kaya yan. Agad hindi ka madata pa. Ah, okay. I get the reference. Oh my god. No, bro. Oh my god. Naalala ko yung reference na yun. Magbukas ng Strava. Bababa ka ng building. Well, true. Pwede magamit yan. Magbukas ng Strava. Sabi, i-start mo. Then i-start mo, then bumaba ka ng building. Dr. Siggs, ba't ka nagpakita ng apaa? Inuturo ko sa inyo example paano bumaba. Pinipidal ko lang. Ano ba naman kayo? Ang bira.
3: Bakit rated 21 na yung programa? Kala ko 18.
1: Wala eh, lumala na ang ating rating sa atin. Eh, naging rated 21 yun eh. Aray ko. May sugal. Yes, tama, may sugal. May sugal. May sugal. My God. Hindi ninyo, anong may sugal ako? Ilang yan, wag yan. Hell no, bro. Hindi ako nagsusugal na ganyan. Hell no, bro. Oy, galing to kay Tura. Anyways, happy birthday, Cool FM. Yours truly, Trola. Ayan. Grabe ah. Uy, 11:25 na pala. Ay, matik na yun ah. Nag-clutch talaga. Anyway, for more question, magbabalik muna kami dito sa My Foods

0: Pure Jungle.
1: Nagbabalik ang My Big Taco.
2: A special episode of My Sasabihin Ako. Tuloy po natin ang ating mga questions dito sa My Big Taco. Request na kayo!
3: Papatid mo na kayo din mag-request.
2: Dr. Siggs, maganda ba pagkanta ko sa PMA hymn? Yak Kadiri! No! Fuck off! Hell no, bro! Ah, ito! Hell no! Napaka-curse to. Okay, sunod! Diyos ko! Pabati po kay Ayu! Happy birthday! Yes! Happy birthday! Siyempre, sa mga South Africa... Never mind. Ha? Ito, sasabihin nila, galing sa South Africa.
4: Happy birthday! Happy birthday!
2: Austriel!
4: Austriel!
2: Hindi natin nabaggan yung, platforma natin dito bago tayo mag-ano, no? Oh my God, meet no! Na... Papanood at napapakinggan po natin dito sa MSS YouTube channel, MSA TV at MSA Radio, simulcast sa T1 Call FM. Siyempre, my lovable third year anniversary na po ang Call FM ngayon. I love you so much. Siyempre, sa DZX 1026, yan lamang. At sa transmitter ng mga Navarro sa 89.5 Manila SPR. Ah. Dr. Siggs, favorite... Wag ya.
3: Dr. Siggs, kasya po ba ang logo ng DJON sa OT mo?
2: Yes! Nag-isip yan! Hanggat ipasok mo na nang ipasok ng mga anak, ipasok na nang ipasok. Kasa-kasa po yan. Kahit mag-lubricant. Pagyan mo na nang uli, ipasok mo na nang ipasok. Bakit mo na rin, grabe. Itodo na to! Lala. Okay. So, bad news. Bago natin ituloy. Yung mama ko.
3: Late namin nakita na birthday ni Ayu. Pero happy birthday kay Ayu. Happy birthday.
2: Yes, Baba. Happy birthday. Ulitin ka. Happy birthday.
5: Happy birthday!
2: Yung mama ko. Sinira yung aking custom mug ng MSA Gatas. Pero nakikita natin dito sa picture, 16 reactions and 13 reactions. Salamat po sa mga nag-notify. Pero ito po ang nangyari. Yan po ang nangyari. Pasag na. Meron pa.
6: Naku po.
2: Wait lang. Di ko maano. Galing ah. Ayan, meron pa.
3: Wait lang, na-open yung TV ko. Bakit nakatutok sa tele, babe?
2: Nakatutok sa tele, babe.
3: Nakatutok sa tele, babe na yun.
2: Gago. Hayop na yan. Gago. Nakatutok sa tele, babe. Pero guys, tele, babe ngayon sa Abante. Right now.
3: Grabe. Favorito ni MSC at ni Terebi.
2: Tama. Yes.
3: Rinig nyo. Telebig na yun eh. Sa Samsung TV ko.
2: Binuksan. Sa Samsung. Oh my God. Sa Samsung TV Plus. Oh my God.
7: You God!
6: Gandang parang mig.
2: Ah yes. The GPM. Salamat kay Silas, ginawa niya yan.
0: Pambira.
2: I-play nyo yan. Ah, grabe naman. Gago! Ano ah? Yung ABC. 6-7. Naging 6-7.
0: Excuse me.
2: Just
0: 6-7.
2: Dr. Siggs, did you know that that giant red ball in Mandaluyong City? You know the ball in front of a media's company's building, that one? How can I make it fit? Oh no! Oh no! Gag! Lumabas ka. Oh my god. How can it fit that one with a big media balls? Yan ang masasabi ko. Kung malaking giant ka. I'm sure na mamag-fit mo to.

0: Africa. Ay, nako. Doctor says, did you know that all banking apps will now require the location permission from your phone? Ay, oo. Naku po, doon pa sa Atonic account. Ano ba yan? Location access will be required, so... Ah, hell na. Di pwede to. Madodox ka nito. Alam mo, Tonic, baka madox ka. Baka madox kami, naku po.
1: Di ba may bago kang segment?
0: Ha?
1: May bago kang segment?
0: O nga, no! Ladies and gentlemen, dito sa ating first segment, timing muna kayo, sa ating first segment dito sa Mahisig Sako, special episode of Ay Sasabihin Ako, ang Babayuhin o Aapakan!
1: Sige, ako magbigay ng mga listahan ng mga pangalan kung babayuin mo o aapakan mo.
0: Go! Sige, tignan natin.
1: Ito na, babayuhin.
0: Babayuhin o aapakan.
1: Ito na. Magbigay na kayo ng listahan, mga audience natin. Pwede kayo mag-interact, mag-send kayo ng mga pangalan para, ayan, number one, si Diwata. Babayuhin o aapakan?
0: Number one, si Diwata. Babayuhin o aapakan? Natin. Oh,
1: si Diwata Pares.
0: Ayan na. Napakarami na.
1: Sige na, babayuhin mo. Babayuhin.
0: Siyempre, babayuhin.
1: Bakit babayuhin?
0: Hindi watang Paris eh. Grabe. Grabe naman yan. Yun di wata kasi, yung Paris. At pati na rin yung, ano ba yan? Wala lang ako masasabi dito, pero babayuhin.
1: Number two. Si Nino Barzaga, si Cap Nino.
0: Si Cap! Sinasusuba eh! Nino Barzaga. Siyempre, babayuhin.
1: Ninyo?
0: Ugaga? Yes. Bakit? Lagi niya naman sinusubo eh. Ay nako. Ay!
1: Number 3.
0: Yan naman sinabi ni Cap eh.
1: Number 3. Si AJ Raval ng Biba Max.
0: Bye si Angelo Flores. Nako po.
1: Tingnan mo picture niya. Search mo sa internet. Maganda yan.
0: Ah, kita ko na. Kita ko din. Oh, hell no. I'm so good.
2: It's so good though. So good though.
1: Babayuhin o aapakan, AJ Raval?
0: Napaka ano naman to. Babayuhin.
1: Babayuhin. Ah, sexy. Na.
2: Yan.
0: Napaka sexy. Grabe naman yung body niya, no. Ito mga paniwala.
1: Ito. Number 4.
0: Maganda siya eh. Maganda.
1: Tito Mars, babayuhin o aapakan?
0: Tito Mars! Meron pa! Tito Mars. Ah, hell na. Oh, okay. Ah, ito. Okay. Grabe! Oh, ang dami! Ano? Oh my God, Tito wala ako.
1: Babayuhin o aapakan?
0: Babayuhin.
1: Ayan, very good. Okay, next one. MSA, ito. Si number 5, ang mga babes ng Telebabe.
0: Siyempre, babayuhin. Favorito ko yung mga babe, mga bebe na yan.
1: Anong pangalan nila?
0: Sino nga to? Oh my God, nakalimutan ko na eh.
1: Ulit.
0: Telebe.
1: Samsung TV ko, wait lang ha. On ko yung Samsung TV ko. Nakatutok yan sa Abante eh. Wait lang, Samsung.

0: Oh my God! Tilly Bib. Si Bebe Jane at saka si Ado.
1: Tanga! Naisip ko.
0: Sila po ang magagandang house sa Tilly Bib.
2: Bakit magaganda?
0: Sila ang ating inspiration natin. Diyan, grabe. Kasi at syempre, napaka-sexy silang dalawa, syempre.
2: Number 6. Mig Sander Mapa Alex.
0: What the fuck? Oh my God. Ano ba yan? Ba't niya ko pinili? Maganda ba? Ay, gago. Maganda ba ang katawag ko? Ayop na yan. Hindi ko lang sa inyo. Hindi sa inyo na lang sa poll. In about, wait lang. Anong kong gagawin nyo?
2: Meron pa, meron pa. Number 7. Si Angelo Rosel Flores. Babayuhin o aapakan?
0: Aapakan! Aapakan! Aapakan ay aapakan!
3: Aapakan!
0: Aapakan niya pre, aapakan!
2: Bakit aapakan?
0: Last one naman yan eh.
2: Ito, meron pa, meron pa. Meron pa. Si... Oh. Si Senador Rob... Si Senador Ronald Bato de la Rosa. Babayuhin o aapakan?
0: Meron pa!
2: Ayun mo yung lower third mo, TLC. Si Senator
0: Wait lang.
2: Si Senator... Tawag ito, si Senator...
0: Babayuhin! Alam mo, nadapa yan. Pag yan na bayo. Ano na yan? Bayo na yan. Nadapa yan. Mapatay tayo nito. Sunod.
2: Ito. Meron pa. Okay. Tuloy tayo. Bakit mo ibabayo si Senator Pato? Bakit mo ibabayo si Senator Pato?
0: Aba, natapa yan eh. Kakaya talaga. Diyos ko.
2: Okay. Sige, salamat. Okay.
0: Kaya binayo niya. Number 12.
2: Hindi, meron pa rin dito.
0: Number meron pa.
2: Si Tita Chupeta. Babayuhin.
0: Oh my God! Babayuhin! Siyempre, bakit? Kasi na-shout out pa naman ako ni Tita Chups. Doon sa ano natin, siyempre. Tsaka ang ganda niya. Grabe naman siya. Wow, grabe naman siya.
2: Number 9! Si Super Tekla, babayuhin o aapakan? Si Tekla.
0: Oh my God! Babayuhin.
2: Wala tayong commercial. Okay lang ba sa atin, yo? Okay lang ba sa atin, management? Wala tayong commercial.
0: Oo nga.
2: Ayun, sige lang.
0: Babayuhan. Bakit? Natamuran, ay.
2: Uy, anong tatamuran, uy? MSA, meron pa isa. Ito, meron pa yan. Meron MSA. Ito. Babayuhin o aapakan? Si Mark Everett Perez Sabiano.
0: Oh my God!
2: Sabiano.
0: Oh, the... Babayuhin!
2: Okay.
0: Babayuhin! Certified. Bakit? Alala. Ayoko na. Ano na yan?
2: Marami pa dito.
0: Harapan ako na to.
2: Meron pa. Babayuhin o aapakan. Pastor Apollo C. Kibuloy.
0: Oh, hell no. Aapakan! Aapakan na yan! Aapakan! Aapakan na yan! Pido pa niya! Siya siyang stupid pido pa eh! Ayun, sunod!
2: Okay, next one! Si Boss... na topic natin si Kiko. Si Kiko Barzaga. Ayan, si Kiko Barzaga.
0: Naku po!
2: Babayuhin o apakan? Si Kiko Barzaga.
0: Anong aga?
2: Si Kiko, yung batang-batang congressman ng Las Marinas.
0: Oh, hell no. Ano ba to? Wait lang, hirap ba i-decide ah? Okay, ang gusto ko sa audience natin, ipaano natin? Sa audience, babayuin o apakan? Paul.
2: Si Kiko. Apakan nyo ba si Kiko Barzaga or babayuhin nyo si Kiko Barzaga?
0: I decided below, eh. Ako.
2: Apakan mo MSA, apakan daw sabi ni Mido. Ayun. Apakan.
0: Ayun, nagsabi ng mga audience, tama. Apakan. Ako rin aapakan.
2: Apakan yan. Ayan, next one. Oh, ito. Continue natin ito. Babilisan natin itong ano natin. Number 12, si Robin Padilla, babayuhin o apakan?
0: Babayuhin! Gabi naman siya. Next, alam mo, nag-sigs yan eh. Grabe naman si.
2: Number 13.
0: Yung mga paniwala.
2: Si Number 13, si Pinster. Babayuhin o apakan?
0: Pinawa. Alam ko nakita ko to. Babayuhin. Alam mo kung bakit? Nakita ko sa only.
2: Oy. Ito. Isa pa. Mabilis
0: na rin. Napakalala.
2: Ito, MSA.
0: Nakita ko sa kimono.
2: Babayuhin o apakan?
0: Ano uli?
2: Si Adam Orilar.
0: What the hell? Babayuhin.
2: Babayuhin si Adam.
0: Sumarapan natin yung ating ano natin, pinakain natin sa TGF Garabe.
2: Ayan, skip tayo. Madami tayong isa-skip. Pero ito yung i-request natin.
0: Go.
2: Number 1, Geometric Tomato. Babayuhin o apakan?
0: Babayuhin!
2: Grabe! Meron pa. Number 2, babayuhin o apakan? Emma Rosales.
0: Oh, nako po. Teka.
2: Ano, si Rosales?
0: Alam mo, Emma, dami mong ginawa kong kasalanan. Pero kinantot mo na naman yung SpongeBob, eh. Ano ba yan? Naalala ko pa na ba niya yun?
2: Naalala ko din yun.
0: Binayo niya yun, eh. Binayo. Di ba babayuhin? Naku po.
2: Ano verdict mo? Babayuhin mo, aapakan mo siya?
0: Babayuhin yan, eh. Ay, nako.
2: Babayuhin mo. Aray ko.
0: Wala na.
2: Sunod. Meron pa isa. Number 3, si Rosana Roses. Babayuhin o apakan?
0: Sino yun?
2: Artista. Yun yung ano, nasa Teletubbies. Yung sa Teletubbies incident nung GMA.
0: What?
2: Yung sa Teletubbies incident ng GMA.
0: Ain't no way, bro.
2: Babayuhin mo ba o apakan?
0: Sa Teletubbies incident pa. Bro, I don't know.
2: Tapos siya din nagsabi daw na masarap daw si Ted Pailon. Sumulat na yung dungeon ni Ted Pailon.
0: Nako po, babayuhin na to, wala na.
2: Babayuhin. Pero po tayo. Ito. Ito na, tuloy tayo. Number 15 pala. Yung sexy commercial model ng MSA Gatas na uminom ng MSA Gatas. Babayo o apakan?
0: Ha? Wait lang, ang computer. Ito, nakalagay na.
2: Yung model sa MSA Gatas na umiinom ng MSA Gatas.
0: Babayuhin, Jeffrey! Babayuhin.
2: Nag-pull si MSA. Babayuhin o hapakan si MSA. Siyempre, babayuhin si MSA.
0: Gago!
2: Nasabi na to kanina, Mido. Nasabi na to kanina, Mido. Babayuhin niya daw si Bato. Eto. Number 16. Si Jinggoy Botomesa Estrada. Babayuhin o hapakan?
0: Llega, llega, Botomesa. I bayu bayu bayu.
2: Ito isa na kahit pa, meron pa, meron pa, meron pa. Ayan. Number 18. Mahig. Mahig. Papayuhin. Papayuhin.
0: Aba. Sahig ba, sahig?
2: Oo, sahig.
0: Siyempre, babayuhin. Babayuhin.
2: Number 19. Ayan. Babayuhin o hapakan ito. Si Doctor.
0: Tarantad! Aba, akala nyo ako yung host. Siyempre, babayuin nyo ako. Bahala kayo.
2: Sige, ito na. Number 20.
0: Sinarapan nyo ako sa ninyo.
2: Babayuhin o hapakan?
0: Babayuhin. Ang daming nasarapan dito, babayuhin. Maraming nasarapan dito sa puno ng saging. Hello? Ang yari?
2: Ito, tanong ni Mido.
0: Tanong ni Kuya JM.
2: Babayuhin o aapakan?
0: Sino yun? Wait na!
2: Yung talong, lagi namin pinakita sa Gikan.
0: Ah, yes. Babayuhin, syempre. Okay. Sarap ng talong eh.
2: Meron pa isa pa. Si Mark G. Babayuhin.
0: Si Terebi ito ah. Babayuhin! Babayuhin!
2: Babayuhin!
0: Why si Terebi ito babayuhin? Oh, please, no!
2: Eto, hindi natin i-entertain yung request ni Blue Bridge Delicado.
0: Oo.
2: Eto, babayuhin o apakan si Leomiho. Sino yan si Leomiho? Sino si Leomiho? Sorry, hindi ko alam yan eh. Skip natin muna, mamaya natin isipin. Pero ito.
0: Skip.
2: Ito, si. Ito, kay TCP ito.
0: Babayuhin o
2: aapakan si Imogen! Yeah!
0: Oh my God! No, bro. I'm so dead with this motherfucking quest. Ah, hell no, bro.
2: Ano narinig ko sa radyo? Anong babayuhin? Babayuhin niya to si Park. Babayuhin!
0: Bro, delay si boss yun! Babayuhin!
2: Delay niya! Delikado, sinundad ka na yun.
0: Okay.
2: Ito.
0: Si George Floyd.
2: Hindi niya sumagutin si Imogen. Bawal. Ito. Sabi daw ni TCP, si Kulot.
0: Oh my God.
2: Gago, huwag yan. Delikado.
0: Huwag na kasi. Iskip na yan.
2: Tama nga 21. Ito na. Request ni Yo. Ayan.
0: Oh.
2: Una.
0: Yes!
2: Okay, mamaya muna ito kay Lumiho. Ito, kay Yo muna tayo. Kay Yo. Ito.
3: Dito muna tayo.
2: Ito. MSA, ito. Are you ready for Yo's request? Extend tayo hanggang 12:15.
0: Go!
2: 12:15 tayo. Okay, ito. Una sa lahat. Babayuhin o apakan? Ted Filon!
0: Babayuhin!
2: Ano nga
0: ba? Babayuhin!
2: Eto pa, isa pa. Next one. Bakit meron nito nakuntan ako? Bakit babayuhin mo si Ted Filon?
0: Ano nga ba? Pre, there's so many answers for this. Grabe. Hindi ko naman. Okay, wala talaga. No comment for that. Oh my God, pasensya na.
2: Okay, next one.
0: Hindi ko maanong kaisip ko.
2: Ito. Oh. Babayuhin o aapakan. Manny Pacquiao.
0: Babayuhin. Alam mo naman. Oh my God. Si Manny Pacquiao ay lagi nang nanalo dyan. Oh my God. What is
2: up?
0: Ano ba naku?
2: Meron pa. Isa pa. Sunod. Charges ng Iopios. Babayuhin o aapakan.
0: Babayuhin. Siyempre, babayuhin. Charge ni Opius. Magandang suksukan niyan.
2: Grabe.
0: Oh.
2: Ito. Kondong ni TCP. Babayuhin o apakan?
0: Babayuhin. Anong alam mo naman.
2: Yung nagamit na o yung hindi pa nagamit?
0: Yung nagamit na, syempre, dahil nga ano, pinasok niya eh. Grabe, nilabasan nga dun. Ay, Diyos ko.
2: Hindi
0: ako makapaniwala dun. Describe lang to, pero gago.
2: Wala nangyari dun.
0: Wala na. Gag! Sunod.
2: Ito. Uy, wag yan, Astriel. Delikado. Okay, next
0: delikado, one. Delikado.
2: Ito. Balat ng drive mat. Babayuhin o apakan?
0: Balat ng drive mat? Tatagal ka ba? Babayuhin na yan.
4: Wow! Crazy!
2: Wow. Ito na. Yung request ni LTG, Pilipino, merong picture.
0: Oh.
2: Yan, binump ko yung picture. Ayun. Pakita. Tingnan mo di MSG.
0: Oh, I know this.
2: Babayuhin
0: oh my God.
2: Apakan.
0: Teka. Na si Leo Bio. Lalala ko to. Ano ang ginawa niya? Babayuhin.
4: Ano ba yan? Aray ko.
2: Ito na, meron pang request daw si Yo.
0: Paka-sexy na close na cosplay.
2: Ito.
0: With a PWD style, grabe. Go.
2: Ito, babayuhin. Ito, babayuhin o apakan.
0: Daddy!
2: Ito na. Si Sherwin Eslava, babayuhin o apakan.
0: Ha? What the hell? Wait.
2: Sige,
0: daddy.
2: Hello,
0: daddy.
2: MSA. Siya yung Morning Ted Pylon, pre.
0: Ah.
2: Si Tita Chups yan. Pero yung pang-professional niya. Ano masabi mo doon? Babayuhin mo ba apakan mo? Sige na!
0: Ang dami natin binayo natin. Babayuin! Grabe! Ibabayo pa natin dyan. So doon.
2: Gago. Ito na. Okay. Mga kaibigan. Rated 21 yung programa. Huwag tayo matakot. Okay, ito. Request ni TCP ito. Ayan, ito na. Mga kaibigan, alas 12 na po ng madaling araw. Una natin, babayuhin o apakan. Si Chito, babayuhin o apakan.
0: Si Chito, babayuhin. Babayuhin.
5: Daddy. Wow,
0: babayuhin
5: si
0: Chito.
5: Ang ina ninyong lahat.
0: Wala ko ba sasabi dyan? Ay, naka, secret.
2: Si
0: sabi niya ginawa niya eh.
2: Babayuhin apakan. Si Chang
0: Oh my God. Bro, pati ba naman si Chang Ami? Babayuhin. Oh my God, babayuin.
2: Babayuin pa siya namin, gago.
5: Ang lahat.
0: Oh my God, bro. You guys are questioning like that. No way, bro.
2: Next one. So, nasabi na to kanina, yes po, babayuin daw si Beps. Babayuin niya daw si Beps.
0: Nasabi na yan, nasabi na yan.
2: Next one. ELJ building. Babayuin o hapakan?
0: Babayuin! What the fuck?
6: What?
0: Babayuin mo yung building? Bayuin yung building. Gaganda yan. Gaganda yan. Lalo yung gagandang building pag binayuin niya.
6: Okay, so doon.
2: Ito, isa pa.
0: Yuin, dahil third anniversary ng Call FM. Yeah! Yeah!
2: Sabi ko ni Gab.
0: Wet
2: mo. Babayuhin o kapag MSN.
0: Daddy! Daddy! Daddy! Gago!
2: Mga kaibigan,
0: pati
2: anong show lang po?
0: Pati papwet ko.
2: Ano? Babayuhin o kapag...
0: Bakit? Maganda pa puwet ko? Pambira kayo. Kawawa naman ang puwet ko eh.
2: Eh, masarap yun sa pakin. Yes.
0: Pwede sa pakin.
2: CEO ulit.
0: Pala na. Babayuin na yan.
2: Ito, CEO. Puwet ni Anman. Puwet ni Anman. Yes.
0: Babayuin. Yes. Ang ganda na. Napaka-sexy. Yes.
2: Kakasya pa yung titis mo sa puwet ni Anman. Si Opie. Let's go.
0: Get mo! Babayuin siyempre! Inulit ko na! Babayuin!
2: Next one! Ito. Sabi ni TCP, George Floyd, babayuin o aapakan?
0: George Floyd, we can breathe for you. Babayuin! Babayuhin, George Floyd.
2: Sabi daw ni Sapiro, Boy Abunda, babayuhin o apakan?
0: Maraming talks yan. Yan ang explanation ko. Babayuhin.
2: Ano kaya kung si Wally Bayola? Babayuhin o apakan?
0: Wala na. Babayuhin pa rin yan. Wala.
6: Babayuhin.
0: Ay nako.
2: Ito, marami pa ito. Sabi daw ni Blue Bridge, ay hayate ng tondo. Sabi ni Blue Bridge, si Dreamy Bull, babayuhin o hapakan?
0: Oh my God, babayuhin. Siyempre, babayuhin.
2: Meron pa isa. Si Johnny Sins, babayuhin o hapakan?
0: Fan ko yan si Johnny Sins. Babayuhin.
2: Babayuhin mo si Johnny Sins o ikaw ang binabayo ni Johnny Sins?
0: Ako ang babayuhin ako.
2: Makapuspend tayo nito. Okay, next.
0: Patay tayo
2: sabi
0: na to.
2: Sabi ni ECL sa DM.
0: Majok lang po tayo.
2: Mark Corrales. Babayuhin o hapakan? Mark Corrales.
0: Ata. Ba natin masolusyon nito? Princess, babayuin o apakan? Kayo mag-decide. I can't even decide it yet. Babayuin o apakan? You need some point for the reaction.
2: Ayuhin na yan!
0: Sabi ni Kaon!
6: Pakita pa
0: yan! Sabi ka ng TOC, aapakan! Gag!
2: Skip tayo. Marami tayong isa skip. Ito, skip natin. Ayun.
0: Skip na lang natin. Para aapakan na yan. Yan lang. Go! Oh my God. Ang taon
6: natin. Wow! Crazy!
2: Ito.
0: Hmm.
2: Babayuhin o hapakan?

0: Pakan. Poste ng Meralco, babayuhin o apakan? Lakad ka.
1: Meralco.
0: Normalin.
1: Poste ng Meralco. Mahaba naman ang poste, no? Yung mga paniwala doon, ha? Hindi kayong pasukin.
2: Alam mo, gagawin kang lechon yan, pre, sa sobrang haba ng poste.
1: Wala na. Pakukurinan ako nun. Babayuin.
0: Ito daw, sabi daw ni MEPS, galing kayo to, ha? Sabi daw ni MEPS, I'm so sorry, Mido. Si Mido Rita Chibana, babayuin o apakan?
1: What the fuck? What the fuck?
3: Oh my god, nah.
1: Mido, ikaw na ano?
3: Patay tayo dyan.
1: Sabi daw ni Mipsy.
3: Hoy, hindi ha. Umayos kayo. Pa-skip nyo na yan.
0: Skip no, skip.
1: You know what?
4: No.
1: You do not do that shit from the DJs. Huwag yan.
0: Sabi daw ni Astrid.
3: Yung umayos ka ba, magkita tayo bukas.
0: Sabi daw ni Kay Cairo, preempted daw yung overnight programming. Babayuin mo ba si Cairo o hindi?
1: Ha? Huh? What the fuck?
0: Na-extended ang my sex ako na yon. Gusto ni Cairo na i-suspend ang overnight programming. Ang tanong, babayuhin mo ba si Cairo dahil dyan? Yes or no? Babayuhin o apakan?
1: Oh my God! Ano ba to?
4: Bayuhin mo na yan!
1: Wala na, in-accept na yung suspension ng preempted yung iba ano. Babayuhin!
3: Aray ko, yung balls ko.
1: Yes!
3: Teka, yung balls ko.
1: Aray ko. Umato.
2: Ayan!
4: Aray.
2: Kakabayo mo eh!
0: Ito, meron pa isa. Si Tiki Lopez, babayuhin o apakan?
4: Apakan?
1: Sino?
0: Si Tiki Lopez, yung nag-ano ng ABS-CBN.
4: Yes.
1: Oh my God! Yo, what?
4: Apakan?
1: Teka.
0: Apakan. Babayuhin o
1: apakan? Si Steven. Aba! Gawin yung kasalanan eh. Apakan niya eh. Wala, apakan na yun eh. Pasensya na sa paa, madumi niya talaga.
0: Next one. Ito, meron pa isa. Si Terebi Estrada, babayuhin o apakan? Terebi Estrada.
1: Ha? Wait. Ha? Terebi Estrada? Siyempre, babayuhin.
0: Next one. Ito, isa pa. Si Cringe Entertainment Network, babayuhin o apakan?
1: Ay, nako. Babayuin siyempre! Oh my God! Ilang tao ko na to? Ha?
0: Paano nga bumayo?
1: Sa mga aking paborito kong DJ siyempre! Babayuhe! Lala! Wait! Di ko pala nakita yon. Oh, isa pa. Gago! Hindi ko ma... Kagong titi! Siyempre, babayuhe! Ay, raho! Hmm. Sunod.
0: Ito, next one. Si... Ang ito, buong network na SMNI. Babayuhin o hapakan SMNI.
1: Don't hesitate. Hapakan yan. Hapakan yan.
0: Wala yan, wag yan. Request ko lang sana to archive nyo tong video na to, please lang.
1: Oo.
0: I-unlink pa yung video na to, thank you.
5: Wait na, Kia, may request ako naka-ping ako kanina, yes.
1: This is not...
0: Skip ko na, Michelle. Skip ko, kasi hindi yan relatable.
1: Oo.
6: Wow. Alam ni MSA.
0: Next one. Mm. Si Kuya Mikom, babayuhin o aapakan? Si Kuya Mikom.
1: Mikom kasi naman po, pero babayuhin. Babayuhin yung babayuhin.
7: Uy, ba't ako babayuhin niyo ako? Grabe ka, MSA.
8: Ito, please,
7: dahil dyan, bigyan kita ng isang segundo suspension. Okay, tapos ang suspension mo.
1: Gag.
2: Alam mo, kung babayuhin mo si Kuya Mikom, bibigyan kita ng libreng ticket papuntang Sogo.
1: Kung gano'n siya. Gag.
7: Ay, naku. Sige, tuloy ako.
0: Actually, yo, nakasiran to ni MSA kanina. Babayuhin.
1: Sinagot ko na yan, boss, yo. Yung transmitan ng mga nananabaro.
0: Babayuhin niya. Pero ang tanong, babayuhin mo pa si AJ Navarro?
1: Naku po. Grabe naman niyan. Hindi ako makapaniwala. Siya ang ating pinakamagandang transmitter natin sa bata. Siyempre, babayuhe!
0: Ito pa.
1: Let's go!
0: Isa pa.
1: Mainit, guys.
0: JYP, babayuhin o akapagan?
1: Ha? Si JYP? Gusto ko rin na dyan. Si JYP! Babayuhin yan. Oh my god, bro.
0: Next one. Isa pa. Ito. Si Rico Arakashi, babayuhin o apakan?
6: Ano? Babayuhin mo ba apakan si Rico?
1: Teka. Ano ba yan?
6: Babayuhin mo or apakan? Ano?
1: Siyempre, babayuhin. Yes.
6: GG's.
0: Ito na. Sunod. Sabi ni TCP, si Direk Loren.
1: What?
0: Babayuhin.
1: Pati si Direk Loren, babayuhin.
0: Babayuhin mo?
1: Oh my god, teka. Baka, hindi ko ba alam? Baka skip ko muna.
0: Skip ko na si Loren, si Direk. Next one. Ito. MSA. MSA. Basahin mo to, MSA. Kung magbasa nito.
1: Da! Guido Zabalero. Babayuhin o apakan? Sino nga ba to? Sa ano to? No? Okay.
0: TV5.
1: Siyempre, boss. Siyempre, babayuhin.
0: Next one. Ayan, babayuhin o aapakan? Sa pagitan ng dalawang span, sabi daw ni LTG.
1: Sa pagitan? Ano yun? Lisa explanation.
8: Gusto mo yung ano yung
1: Teka, teka.
2: Alam ko lang to! Alam ko lang to!
1: Pagitan ng dalawang sponge. Oh, na, na. What the fuck? Hindi ko guess. Teka, ano ba yun?
0: Babayuhin o apakan?
1: Kag! Hayop kayo. Alam ko na yan. Wala na. Nag-gets ko na.
0: Sabi niya.
1: Wala na. Skip yan. Fuck na yan.
0: Wala na. Ito MSA. Babayuhin o apakan yung Pringles. Pero yung laman ng Pringles may something.
1: No!
0: Oh, 12:30 talaga tayo TCP. 12:30 tayo.
1: Siyempre babayuin.
0: Babayuin mo yung ano, yung Pringles.
1: Oh, babayuin ko yung Pringles.
0: Ito. Sabi na di Cairo.
1: Pakalibig video ka.
0: Si Idol Dash daw. Babayuin o apakan. Si Idol Dash.
1: Idol Dash?
0: Yung Eminel lover pero ayaw sa Bini.
1: Oh, what? Na.
0: Apakan.
1: Wait, what?
0: Hindi naka-issue yan sa atin. My Sika. Mom is angry at me for listening for this to this episode.
1: Apakan niya, apakan.
0: Apakan mo. Wait lang. My mom is angry at me for listening to this episode.
1: But
0: hindi namin yung kasalanan.
1: Hindi namin yung kasalanan. Blue wave. Blue wave.
0: Okay, next one. Ito, wait lang. Balikan natin.
1: Oh.
0: Ito. Babayuhin o apakan?
1: Teka.
0: Ito. Ayan, ito. Babalik na si MSA. Ayan, may kinuha. Pwede nyo i-ano, back-read tayo konti. Ayan, nakita ko. Ito. Skip natin si TCP. Alam ko hindi to kilala niya eh. MSA ito eh. Yung siksa. Ito, nakita ko na. Ay, wala. Hintay natin si Amy Xander, Mapa Alex. Pero mga kaibigan, dami niyang babayuhin eh. Ayan, ito na. Ito na, kita ko na. Si Johnny Manahan, babayuhin o apakan?
1: Okay, no. Babayuhin.
0: Wow. Alam mo na, online na yung abante na yun. Anyways. Sabi doon ni Chito talaga, grabe si Chito. Kayo katikpa, babayuhin o apakan?
1: Babayuhin. Alam niyo naman. Oh my God, bro.
0: Eto, sabi doon niyo kanina. Si Papa Jack, babayuhin o apakan?
1: Papa Jack, grabe babayuhin.
0: Anong bayo?
1: Babayuhin na yung pre, babayuhin. Paalala na to.
0: Next one, sabi doon yung LTG. Ayun, balik tayo sa baba mamaya. Ito. Si Andy Poops, babayuhin o aapakan?
1: Eh, sinabi ni Mark Cortez. Babayuhin! Babayuhin! Babayuhin!
0: sabi daw ni Riteki, sabi daw ni Riteki. Si MVP, si Manny Di Pahira, si MVP. Babayuhin ka pa ka. Pag walang MVP, walang smart TV, walang...
1: Ano? Wait lang. Ano ba naman to? Apakan na yun.
0: Apakan mo si MVP, grabe.
1: Grabe naman yan.
0: Eto, sabi daw ni Blue Bridge. Si Chot Reyes yung coach. Si Chot Reyes, babayuhin mo ha pa.
1: Si Chot Reyes! Lala.
0: Yung TV pa yun, tapos palpak na FIBA coach. Ayun.
1: Ah, yes. Ah, hell na.
0: Apakan mo? Sige, madami tayong iskip na yun.
1: Doon madami natin, iskip mo na. Wait, wala akong mano.
0: Doon tayo sa bago. Ayun. Na sa lahat, speedrun natin to MSA. Ready?
1: Go.
0: Benjamin Netanyahu, babayuin o apakan?
1: Babayuin.
0: Babayuin mo si Benjamin. Babayuin niya si Benjamin. Next one, Admin 4 ng Philippine Television Out of Context. Babayuin o apakan?
1: Apak.
0: Next one. Tita Maps Magazine. Babayuin o apakan?
1: Tama niya.
0: Babayuin! Titan Angelo! Ay, nakasabi na to kay Alon to, kay Angelo Corso. Nakasabi na to, babayuin niya daw. Ay, hindi. Apakan mo? Tama ba? Apakan, ababa. Ay, babayuin niya. Tama pala. Gabriel Ansaldo! Babayuin, apakan.
1: Babayuin!
0: Next one. Scratch Bright! Babayuin, apakan.
1: Masakit to. Pero apakan natin yan. Huwag na pa. Apakan natin. Tuna.
0: Ice cream ni MSA, babayuin ang apakan.
1: What the fuck? Apakan.
0: Next one, butas ng boysen. Apakan,
1: babayuin.
0: Next one. West Philippine Sea, babayuin ang apakan.
1: Babayuin.
0: Tongglas de Buche, apakan, babayuin.
1: Babayuin.
0: Nanay ni Blue Ridge, apakan.
1: Ha?
0: Nanay ni Blue Ridge, apakan
1: ba? Oh, no. Skip.
0: Yes, okay. Next one. Si Bonnie Blue, babayuin na apakan.
1: Babayuan.
0: Red Tech, hindi. Subliminal Submarine, babayuin na apakan.
1: Babayuin yan, yes. Yeah.
0: Si TV ni Mark Morales, babayuhin ang apakan.
1: Ha? Wait. Hello?
0: Keep tayo.
1: Hello?
0: TV daw ni Mark Morales.
1: Ha? Wait lang, ulit.
0: BB ni Mark Morales, babayuhin ang apakan.
1: What?
0: Apakan. Kargada ni Yo, babayuhin apakan.
1: Babayuhin.
0: Next one. Elon Musk, babayuhin apakan.
1: Babayuhin. Ang gumawa na nun eh.
0: Sam Altman, babayuhin apakan.
1: Oh na. Babayuhin.
0: Charlie Kirk, babayuhin apakan.
1: Babayuhin.
0: Bulldog all-purpose super glue. Yung bulldog.
1: Babayuin.
0: Next one. Xi Jinping, babayuin na apakan.
1: Oh, no. Mabayuhin. Mabayuhin yan, pre.
0: Wala ng TV5 Reliance. Mabayuhin, apakan.
1: Mabayuhin.
0: Ito, ito.

0: 7-Eleven Bookies. Babayuhin apakan.
1: Oh, I don't even think that bawan. Di ko pa natitikman. Pero apakan na lang natin.
0: Okay.
1: Apakan, apakan.
0: Nasabi na to kanina, cheat. Babayuhin niya to si Bato. Next one. Si Vladimir Putin. Babayuhin apakan.
1: Babayuhin.
0: Tita babayuhin. Luz, hindi ko pwede sabihin ito. Si Adolf Hitman. Babayuhin apakan.
1: Babayuhin.
0: Si Kuya Bart ng kontrabando, babayuhin apakan.
1: Babayuhin yan. Siyempre, tagawag ng balls eh. Sunod.
0: Skip natin red tech, hindi nila alam yung politika sa Amerika. Next one, Joey De Leon, babayuhin apakan. Eto na, eto na, eto na. Si Joey De Leon na yan.
1: Ano ba to? That's Joey De Leon.
0: Eto na, eto na, eto na, eto na.
2: Salihan mo ng Pepsi, babayuin mo na yan.
1: Na...
0: Bisa natin, bilisan natin everything. Decide, decide. Madami pa tayong request, oh.
1: Adami ka na, bro.
3: Skip. Skip. 2 minutes na lang.
0: Eto, next one. Hmm. Hindi pwede si Ted Turner. Respeto naman. Next one. Tomboy na nag-scramble.
1: Babayuan! Babayuin! Babayuin!
0: Logo ng Solar Entertainment.
1: Babayuin! Pusutan mo! Babayuin!
0: Willie Rebillame!
1: Apakan!
0: Apakan niya daw! Apakan! Paano apakan? Paano apakan?
1: Wala, apakan kita. Tara lang ako, Kuya Bel.
0: Next one, unknown, yung titi ni unknown guy.
1: Babayuin! Wala, ipinakita niya eh.
0: Huwag ni Wally!
1: Babayuin! Babayuin!
0: Jason!
1: Babayuin, babayuin.
0: Bote ng coat!
1: Ha?
0: Bote ng coat! Bote ng coat!
1: Babayuin, syempre!
2: Pusipay!
0: Malaking saging!
1: Malaking saging, babayuin!
0: Ito, Franco Babanta. Skip.
4: Franco Babanta.
1: Skip. What the?
0: CJ Hero ng PGMN.
1: Na.
0: Babayuin. Yung bad.
1: Babayuin, pre. Babayuin. Babayuin.
0: Johnson's Baby Oil. Babayuin na apakan.
1: Oh yes, one of the favorites. The oh never mind. Babayuhin, syempre babayuhin.
0: Babayuhin mo, okay. Next one, Harry Roque, babayuhin na apakan.
1: Huh? Si what Harry, the hell you think of that? Apakan eh, apakan.
0: Apakan. Hmm. Pero kung topless si Harry Roque, babayuhin mo pa.
1: Sino? Wait lang.
0: Kung topless si Harry Roque, babayuhin mo.
1: Wala, apakan pa rin yan.
0: Okay, next one. Edo Manzano, babayuin apakan.
1: Ah! Ah!
0: Hindi,
1: ano ba to?
0: Hindi. Okay, sige. Ito, last na.
1: No. Skip.
0: Oil.
1: Babayuhin. Yes.
0: Tapos na tayo dito. Tapos na tayo dito. Mag-thank you tayo kay Yo. Kaya yung gumawa ng segment.
1: Shout out po kay Yo. Close na po. Oh my God, pinasayin niyo ako. Ah, ang bilis
2: nun. Kamusta yung bayuan session mo? Baka butot balat na yung naiwan sa'yo.
1: Okay pa.
0: Bukas, tuloy pa rin. 12:30 ang tapos. Agree kayo?
1: 12:30 ang tapos. Special episode po
0: bilangan
1: ito.
0: Bilangan nyo muna yung bayo at apakan. So, mamaya, bilangan nyo kung sino mang willing magbilang. Bilangin nyo yung apakan ni MSA at bilangin nyo yung babayoy ni MSA. Yan po, nagtatapos. Si MSA
1: ang
0: na
1: may segs ako.
0: Bukas meron
1: at
0: pa.
1: Siyem, bukas, tutuloy pa rin natin ito sa Sabado. Kaya maraming...
0: Ito din MSA. Hmm. Bukas, i-announce natin yung total na babayuhin mo at total na apakan mo sa...
1: Sige.
0: Sa kanina. Tapos, yun na.
1: Sige. Malalaman natin yun yung total diyan sa babayuhin o aapakan.

0: Tinignan natin, ha. Kaya maraming salamat sa inyo and thank you guys sa inyong lahat, no? Suporta, dami, no? Diyos ko po, Diyos ko po! Pakasaya ninyo. Galit ng special episode.
1: Ulitin natin, kanina pa natin sinabi yung kanina. Happy birthday kay Ayu!
0: Yes, happy birthday kay Ayu, yes. Happy birthday!
2: Happy birthday!
3: Happy birthday kay Mel!
4: Oy, speak.
2: Happy birthday!
1: Minuto tayo.
4: Happy birthday mamaya.
0: At, alam ko matutuloy naman tayo. Kaya, ayun. Kaya ako po si MS, di pa yan. Ako po si Dr. Sigs. At ito ang inyong kasigzihan, questuhan, at
1: sex.
0: Apaka, ay hindi, babayin o apakan pa. Kaya ito ang inyong
1: sex.
0: Inyong Zegsy Show. Sa ating magagalanda. Ay nako, ito ang may sigsa ko.
5: Maraming salamat at magandang gabi. Happy anniversary po sa Kong FM.

0: celebration. Nagbangin na hanggang umaga.
1: Narito ang CZES.
0: Tulog na baby, matulog na kayo. CZES, mapapakabatutam ka sa sarap.
2: Love songs, pang effects, pang road trip, pang break up, pagka.

0: every time, anytime, everywhere. I'm here.
1: Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na. Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas sa ulan na huwag umulan. Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan.
2: Si Freya ito, madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag-Zilka Whitening Deodorant. Para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pangligo sa Brand X. Para walang asim at baho, mag-Zilka Whitening Deodorant. Kilikili, walang budol. 49 na piso lang. SRP.
3: Zilka Whitening Deodorant. Ang kutis sa walang budol. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Bumili na sa suking tindahan ng 49 lang SRP.
4: TGON Radio.
5: Every night, tune to your favorite station. Deklang na hanggang umaga.
6: Harito ang TZEN.
5: Tulog na baby, patulog ka kayo. TZENX, mapapakabatutam ka sa sarap.
7: Love songs, pang effects, pang road trip, pang break up, poker.

0: Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: From sunrise to sunset.

Cool.

0: the good times. For the good times.
1: EZEX. Every time, anytime, anywhere. I'm here.
2: Lakas ng tama mag-alak pa. Mag-Lead Horse Beer. Para masarap ng sangkap ng inuman ng beer, lakas ng tama, nasa horse ng daming kabayo. Lead Horse Beer, lakas ng tama, nasa kabayo sa sakayan, drink responsibly. Lead Horse Beer, mas malakas ng beer sa inuman, drink responsibly.
3: Kain tayo sa masarap?
4: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
2: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30. Jolly Spaghetti 50. Burger Steak 50. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
5: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday.
6: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldult Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldult Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
7: Bear Brand Aldult Plus.

0: po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: sex. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Para sa anak nyo yung mga bata, sa daan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, iyong driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, iyong pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952 545 0045.

0: sakit ang hapdi sa ahit, ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok, para mawala hapdi. Paahit na, walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2, iwas sa hapdi, walang hapdi.
1: Gillette Blue 2, blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi, walang hapdi.
0: Teke teke present. May

0: niya, itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lifesign at D-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya,
1: may gana, may gana, may gana. Teke-teke araw-araw.
2: Unilab Quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat ang gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Lakas ng tama mag-aalak pa. Mag-Lead Horse Beer para masarap ng sangkap ng inuman ng beer. Lakas ng tama, nasa horse ng daming kabayo. Lead Horse Beer, lakas ng tama, nasa kabayo sa sakayan. Drink responsibly. Lead Horse Beer, mas malakas ng beer sa inuman. Drink responsibly.
4: Ano po yun? Parang masarap.
5: Oh, eto, ang paborito kong biscuit. Camion Coconut Crackers.
4: Camion Coconut Crackers?
5: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
4: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
5: Sige, sige. Eto, try nyo.
4: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
5: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan. Kung gusto mong matikman ng coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Kakainin ako. Sarap. Coco Martin po. Masaya walang pagod. Mag AO Mi Goreng Instant Noodles Panchit. Sulit sarap Mi Goreng. 25 piso lang.
1: Ubo ng ubo sa pen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
2: Alagang Unilap yan.
3: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: Mag-Joy Dishwashing Liquid na para tanggalin ng ipis sa plato at kutsara.
1: Joy Dishwashing Liquid para iwas ipis magkakainan.
2: Freya Santos po, nakarating na sa bahay, mailakas cement, baka dinurog na semento. Kunin ng semento ang Jorker Cement, parang mawawalan ng durog sa bahay. Para tuyo, para gawa ng sahig ng tibay sa semento, sa trabaho nila lalaki. Freya Santos po, maayos ang semento, mag-Jorker Cement, maayos ang tibay, huwag durog sa bahay.

0: Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: Araw mo.
1: Refreshing na? Sulit pa.
0: Miral Escola, yan ang gusto ko.
2: Available in original, lemon, grape, strawberry, orange, apple, lychee, light, and zero sugar for only 15 pesos SRP per can and 12 pesos per returnable glass bottle. Miralles Cola is also available in all Sari Sari stores and supermarkets nationwide. Miralles Cola is made by
3: DM Products Corporation.
4: Bakit sumakit ng ulo? Bat Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Magrexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit. Para magtatrabaho at magnenegosyo, mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat.
5: Unilab Quality yan.
6: Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Si Freya ito, madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag-Zilka Whitening Deodorant. Para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pangligo sa Brand X para walang asim at baho. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Kilikili, walang budol. 49 na piso lang. SRP.
8: Zilka Whitening Deodorant. Ang kultis sa walang budol. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Bumili na sa suking tindahan ng 49 lang. SRP.
9: Ew! Pawi-pawi! Amoy putok!
10: Si Bella po ito. Sa pawis nakakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag-Johnson's Baby Soap. Para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder. Para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.
11: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Adult Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Adult Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
12: Bear Brand Adult Plus, level up na sa tibay pang adults.
13: I'm late. What? No ships available? Wait!
14: Surprised? Welcome to Ava Cruises, a voyage across the oceans with affordable fares and a relaxing escape through the seas of Avalanchia. Safe, secure, enjoyable.
15: This is Adam Orlar again. I recommend Ava Cruises. Explore the seas.
14: Ava Cruises are trademarks of Ava Cruises Limited. Features and activity vary by sailing. Ships registry, Avalanchia.

0: Adam Orilar po mag TGF Wi-Fi fiber para high-speed internet sa Wi-Fi. Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na. Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas ng ulan na huwag umulan. Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan. Tara, kain tayo! Ew! Yuck! Putin ang hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orilar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.

0: Tag Joy Dishwashing Liquid na para tanggalin ng ipis sa plato at kutsara.
1: Joy Dishwashing Liquid para iwas ipis magkakainan.
2: Freya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
3: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: niya, itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lysine at B-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke-teke
1: quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat ang gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: 3, 2, 1, crumble mini bits!

0: Adam Oreller po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic Soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test. Mag Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
1: Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.

0: Rhea Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw. From

0: mga balita ito. Pabalik ng tiyan. Bakit sa stomach pain? Mag-Gremil S. Tanggalin ang sakit tiyan. In this of 20 hours. Stomach symptoms of August 2023, December 2024, and May 2025, Filipino doctors. Gremil S. Walang sakit tiyan sa doktor sa balita.
1: Alagang yunilap yan.
2: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone has been generic name of Gremil S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bakit sumakit ng ulo? Bat brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Mag-Rexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat.
4: Unilab quality yan.
2: Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pag-

0: niya, itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lysine at B-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke-teke araw-araw.
1: Unilab Quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat panggamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Woohoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Pagod sa paglaba, laging pabalik-balik.
2: Hay, ang hirap.
1: May solusyon na dumarating, hindi ka mapapagod.
2: Ano yun?

0: Adam Orilar po, mag-TGF Wi-Fi fiber para high-speed internet sa Wi-Fi.
1: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldult Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldult Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack. Bear

0: Adam Orelarvo, mag-Zerp powder para maglalaba. Singaling ng mamahal. Based on 5 piso SRP.
1: Kaya matarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn Pork Cubes. And lutuin ang adobo with Yorn Chicken Cubes. Kainan na tayo. Munggo. Adobo. Mas pakulo. Yorn Cubes. Pagluto ng Yorn Cubes na pinakulo.
0: Cheese.

0: para kain tayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Hmm, ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Hmm, sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng may PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan nang malapit sa inyo. Cheese.

sunrise.

Si Bella po ito. Sa pawis na kakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.